0: 101.1 PI. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fat talo fat, you'll put him on Malo Samoa for a phone money to la talo for lava. My lord say for Maria. Usi my lord for a phone, I telephone you less for a lady. Lose will find you lied waffles for no, a little maturitasi PI PMN, you are too wrong. Na faali e se tasi na afi e sa wanga ino fuanga o tau singa al malo po le abuse in stage care. Fai mai o le tuai ufu fuanga al malo e fufoma pui pui ai nei tūlanga wa tasi lon tau nuunga o le soli tūla fono. Ile a solulu an nafi sa putupoto ai lato unu sa umai ni sa wanga ilumo al mawte fono al pale mene e tufatu te ufunga la au iminista al malo o mai do fuanga na sa wai na itangata e failonga inai le lua tau sanga talu unu inatu li poti faai wal komisi su etu o eo sa wanga I tau singa faal malo abuse in care royal commission of inquiry. Na faala wilo al minisa ya Erica Stanford e mana umia ni vai ngā tupe te tele mani sui ngā malo losi ili tauli maina o mata, a mata ngā ruenga au faanoa noa peta ngāta sa afia. E se lau fautuanga po recommendations sātu inātu peitaing na faali e tangata survivors mali komisio a ya tatau o tangata ili au fai polo kiki e na se vae ngai titi o ia mana onga sa talia a o isi sa te ena. O loo tau sisi pēr le ali I pāle mie sona langona I wha pēr o le a au sia ni usila na sini mō suing o le tau. E ui sata ua sili ipote wha pēr matua tele le onga onga vaenga o loo misi nei fua fuanga. Le li ipote ilo ntolo le komisi o suing o le tau na su esu e naile anga ilumo le atunuu le wha iti tio kasa ile ea wha pēr ma le wha taunu ina o sini na wha tūlanga ina. O li lipoti li nei wa afia ili taimi e faa saa o ili faa foeng o nei faa solonga. Ma o li sifun lua sul faa maa sina o lumana I nei. I tu tau na faa tino ili nei faa moe moe. Ma o li manatu tau avia Christopher Luxon fai mai. O lo so longa li lei uma tau mafai nga le maa loo. Wa faa na wino ili maa loo nauru si fua fuanga mo li faa tu ina si ofisa le mpasa nauru I Israelu. Wa faa maunia le kapenete se misiona faa pito sui wa awina atu I Israelu e saa ili ili manaonga tau pulenga fe se o tainga ma le faa tuina o le office of phone. Na faa alia le malo o le neipa anga faa le malo ma Israelu o le aavea ma poutu e faa le leia anti leifu o fuanga matina e taua mo se lumanai o nauru. O lo ofo ina atu e leo leo tonga te vai ngā tupe tolu afe lima silau fitu sifurtasi ta la po le lima afe pa anga. Se tasi o na iloa si faa mtalanga I pango tae te olua na so so la esa mailu fale pui pui. O li waki I funga lei kokohu vi po Michael Tama le isi ingoa na so so la esa mailu ofisa o leo leo nuku alofa ilia sa taluai. Ma le tama tala vau tonga o enteli kau faa oa isifuru lima tausanga ma Adam Sabit su Hussein. O se ali ifiti tolu sifuru faa tausanga, ua maua la ia Angele I kou faa oa, ale paanguta o vi, itele mamafana soli tu la fono faa vao malo. O filifili anele pala ofesa le sunga se Colin Tukuitonga, e avempele stene filifili alfa la putonga na saifu malo loina, maletino puputa la laulangi po le World Obesity Federation. Se Colin se tasi o te tali no fuanga sa I fuma lolo ina al Pasifika le investio au kilani. Na faa alia se Colin lo na faa moe moe e faa ngale nei to finga fau e una iai pui pui nga matau singa sa I fuma lolo ina al Pasifika. Na ia ta ua foi o le mai o le obesity po le tino la popoa mo na faa fita uli e a fiai tangata o a inga manuu po communities ili lalolangi atoa. Ma le tala faa I uita anonga Wa taunu isi kautilani awa tunu o le Pasifika isi fulma le tansi e awa ile talaina alo iyo taalonga maalo le taupulenga po le Commonwealth Games I Glasgow ili aso. E ui ile taungataa fe malanga inga mali suinga faafose o nilofuanga o taalonga mai Australia isi kautilani wa faititi haifo ema taalonga ili sefulu. E ui wale aini taalonga maasani o lakapita ito ofitu ayo lo ufa amoe moe tansi ili si iwa mema mafa fusuanga mali tudo. E sa ili ai ni pine, se tasi o au olo osilon faa moe moe na mo pine, o le au si isi ua mea mamafa sa moa manauru, ma le li ifusu mai ni we, o Duken Williams. Sa moa tanfou faa iunao le vaa yaso, I manuia lava singa le vaa yaso, I inga pula I maria maa kalita tuu,
2: 5:31 PI.

0: Unveil Gospel. Kemu ni chio wanga. Bisa bina tolu ina tiri kalima na meniti ni mbula ni mbula bina haka ni mata bina kamae na luwe biti. Na wuno ndu indu ini isa mwa bina kati mekina. Na kamu ni waka rombuka enda ina ikarusa wulu kawa. Ni singa ni wulu o chulai. Nui taka ni mbula mbula bina haka. Saiba walu na nrao. Saiba. Lima tolu ndua na mbani talibu wani wali wali isi. Rao ni nivita ratara mekina. Na kavi ni kuwa. Na lito mwanda bikenda. Na nonda ibanga baka yalo. Maruta kini. Ni ena babin binaka taltinga buana verona turanga ni taltala bewekani ena kena ndwa ka umana katukotoni ni taltala ngasi livu Reverend Atunaisa avula ono taltala ngasi livu ni New Methodist Christian Fellowship avabin binaka bikim ni taltala iso malumu ke ni taltala lepani lewa navanua mesanda na rongo sermanda na ivanga bakayalo bakaruteke bikenda membaleta na kavini koa
1: Sambulo bina kana turangan merama turun ngone lewa na bunu bina ka obiti kada sale tu na bunu libu di Islandi do kle tu na bunu ni bi o bala bala bala bula bula au terroir da baro mutu ngone stesi na AM 531 PI Pacific Media Network nimbulo bina ka nonto program ni bi baro buka bi mama ni tol ki ba na kloko sa kali bunu bina ka sana tini ka bada ba kada dilo ka mikina Aunita kan ina rong makar sese tu kan makan karistala na mo sini kalu ene kam isi kan ina bono baka fangre he militer tawranga nyem bula binaka roturu atau po ke hoxbe sa kali bono baka binaka no mo ni tini tini wan si bona ni kwa sini ngule dabi mai mboto ni tomosar en North Island Wellington Manawatu bata ke Taranaki ni sakke do bakital tunga ene si bona ni kwa South Island Christchurch Dunedin bata ke Ivan Kagil sa kali bono baka binaka no mo ni tini tini mai ene si bona ni kwa Aun nui takar, bosan ni keluar nonda, ene siu mina nuga, ene boga buri bakasa, mabim boleh, me bina kaki nonda bula, ni lagu bata kena turana, emeni. Boga sanggara ini bula binaka, buru burongo ene segan isoli abiko. Kami kena ni volta mu kena segan ni boleh ene siliva, seno kola, kena boleh ene rata le ini ngone turang o Jesus Kristo. Dara hari itu kena drama, sena yalo yalo, emak tak kara kara tak itu weekenda. Raki nimbul esok tahu tu elia buna mata bu vale ibiti. Lotu tu kembali, segolewa ni lotu. Ia mai vale esok tahu itu kena rendre. Kaboro tiko, esok tahu tu kena viva kambom bulat tak ikuiran nau. Kamu kata lah kini ikuiran ngone. Balata indua na yalongo, the spirit of drunkenness. Ni indua lembutako, ni taste taki mai, koya mateni. Nindua la seitumba, ni taste taki mai, o koya mateni. Nindua la moku taxi driver, sena assault, ni taste taki mai, elevu 99%, e koya mateni. Yana muna sarimbi imbiki, nanano mundingi ndingi. Biliki bikanda na lesoni ni kuwa, kabi kanda ni volotamu, ni vosa tiko na klo, vira na lotu mai, litu sea. Kure na lotu kata kata mbata mbata, na vitu na isoko soko lotu, dua vira na lotu, baka litu sea. Na lotu mbosoka, na lotu baka tartara. Era kaya ni sa hutu ni au, era rao ni rao tanaka. Ngai kabi kanda ni voltamu ni wosa na kalau, kemendo na kalomani, kemendo sa baka loloma, kemendo nrabu nrabu, ando ngai luba iwale. Ndo lako mai biau, ndo mai bulia, na kolo saba, testa ki wate na mbuka wanga. Balta una wosa baka uko nga bira usalomana. Se, au na dhunru vanga, na nonrambula kwa eulomana. Sangai kako kwa, Raida usatu ena mata ni katumba ka tuki-tuki. Kepa ka endu e rongoda nando mongu. Nga indolaba na katumba. Kani voltambo, au na dhuru bua. Au na baka e kabi bataki kwa ya kukua talanga. Ena baka kabi bataki au. Evi e kati kubi kani voltambo. Na kaya baka sangaraiti kuna baka dhengu. Sanga ni tuna mateni. Ni kuwa sando na kana dhabu mariwana. Ortu na uvisa. Se dhabu mariwana tiko mai na tini kadiwa. Saruana undolungo. Sedaka tiko ngana dhabu marihuana. Emeni. Baka sangarai tiko ngana iwale ni ISIS. Sena meth. Sanga ni indua tuna kena iwali. Malata daba. Na ibala bala dha angori na bua. Sena mateni. Sena ndau yale angori na bua. Ni dhaka ni teboro. Inda bina kata mebuwa taki na binaka. Nda check taka nabuni kau. Mbali nabuni kau, ngele iseni kau, ngele lakoma inabuwa ni kau. kuni waku sekusa kina vuni kau, check taka na vuni kau. Anabuna ukaitiko kina mongi, saru imbimbi mosoli mbula bichisu, ukaitiko, nongu itabi meubuna u mosoli mbula bichisu, na lotu kole lotu kina ngori na numundu ndonu. Ngori na numundi gindingi, ngori na mutesi. Ia, oiko mundi gita kichisu, mino muturanga, mino muibambula. Saya ingin kita kecisungan dan singa tambu. So na, kau akan itu nampung ini suatu tarungnya utal tala. Dan singa lapa, dan singa ni garbi kelu. Kepa kaya tarungnya uin dua, si singa lapa, dan singa ni garbi kelu, ayau, bay singa. Au bina kata mekau kuni lele, maina tolu na ayau, andu na singa nunggu garbi kelu. Rindu na ayau na mataka, du na ayau na ekabi, du na ayau ngay musu-musu na lomani singa. Baleta na daba. Baleta na nungu winaka itiko buwana kalou. Sangan itiko na dhaka-dhaka. Na dhaka-dhaka ngori na talent ya solibiko. Munda utitei. Munda ungoli. Mubuni wai wakata kita talangase. Muprincipal wakata kita talangase. Ngori na isoli-soli ngori na talent. Nisa solibiko na talent ya sinikane itaukini talent. Nga i dhaka-dhaka taka na talent. Sangan. Kani volta mo ni talono tiko tisu, oko e suli anga na vana talendi, na ruo na talendi, kene nduo na talendi ke ilako. Na zaka-zaka taki ni talendi e nomu, e nongu, nondaru itabi, na zaka-zaka taka nondaru talendi. Niko sa tiko mga nakoro, no mundu wano tungo metei. Olo ko apenda un tiko sa ele mga na pragras. Metei ba kinangele? Nindaru sa ale, si mindaru maingaraba na vanua, daru tiko nakoro mga biti. Emeni, kau kau ni le boleh tertinggal, boleh termain tapi okay, mai sabu-sabu market. Okay, daru untuk daru menteru supply tak kaya ni, mana terdapat? Natalen dia suli weekend daru kena kena gele. Rizamanda nan rokan itu. Kau esok ni tay, gaya bagai apa nan bulan ni kaya tay. Boleh tak ni daru sini laga takkan untuk daru bukan muda. Kabi kena volta muni kusini laga taka no mubuka mauta. Na no mulotu na mate. Emeni. Gai walu na kaloko ni kwa kitu sa laga taki kitu me kitu maisota. Pata kena tui iwa ile munda mitoka ni kwa. Nitula ko tume ala ko na vipa karara mataki. Kitu kaya dhongani na hotela maisa musa musa alima na kaloko. Kitu sisili tali kitu lako mai. Na otingo kitu mpati lako tali. Lima na kaloko musa ala ibitali tui biti. Sara utame blesta kia unakalou. Emeni, na dhaka-dhaka, gori na nondaru itabi. Siko chiko babanua, siko dhaka-dhaka matanitu, siko dhaka-dhaka na kambani, siko dhaka-dhaka bagalotu. E unengone sitiko kina lotu esele, nindua lebuno ene nitubalinotu. Nungu talibuna hu, elako bata kena veleti, kena kuro, kena wanganibola, menona nanda ubuna hu, nungu toro baga mbimbi na tabatanikalu. Nungu toro mga mimi na kalawa ungaraba. Emeni. Ni usala kwa ndo na koro. O binakata mikila na koro. O yao. O wakamoti kwa ndo na kalawa. Mwai vure vure ni vei blesta ki vei rantamata. O sini binakata merangarabia unatamata. O binakata mungarabira. Ni kalibia uki na kalawa mwai ngarabi. E kalibia una kalawa na runa undo luka rua. Me ungarabi vite na mwosa ni kalawa. Me bakana mwai ngarabi ni FEA na liba. Na telekom, na wani vital, na teleboni, na mobile, na vodafone, kena digital, meru vingarabi na teleboni viko yaki, na new methodist, kalima na kalou, mengarabi viti, na mose ni kalou. Ya na muna ya live tuki na viti. Nitu vingarabi. Emeni, kukoto maindua na kasi senga, nitu itabi na maingarabi yiko. Hallelujah. Oh. Usaberto ni buna ubuna katanga mo ding dong tak tu mo bakasa ma. Mo ya bala tu ko sarauta na lo tundambe sarauta na lo tutu bukan dua. Sa ndende na nondo lo tu sabole kan ni runa rauna emba ki na zambe ni lo tu biti. E sini dua na kena bua. Hemeni. Ozi ndona ka utal no tak tu na bida na nuku bagitavi. Nikola ko vir na musulmani. Na singa barombuka. Erandambe tu ko itu bo rekere. Satoro. Nikolako na mandir, pero na Hindu, Renda bitiku ilu mau itu bokra kere-kere. Sampai renyurai dah indu nantau kere-kere mendam bina balilut. Ni lutu pak Kristo. Bikin mendoa usia, bikin itu usia, berutu talengo. Malah apa? Sarah kilatu nan rabu-rabu, ni nasihat Tuhan, ni tasulia indu naka. Kusasa nga manda ni soli balilutu, sa aga indre-indre sar mo soli iti. Ia ni kola ko yung ratu nga nilau pak, saya nga. Tawatuna no mutanga. Wali na sila, wali na juice, wali na babakiu. Koteki siani, koteki si mai. Ia ni tukuni mo lilotu. Inga se nambasi. Kotutu serago lebe imbu lilotok. Kotutu serago zangi na sombuki suba. Ni tukuni nangarabi kalau. Nambasi. Nangai binaka tatuna binaka. Amen. Undo tukuna tu ni takusubi o indo nang kasele o indo ni sukusukulotu. Kelai lai musulebi ko $50. Kelai lai. Au sini bina kata mindo nang kasele o indo ni sukusukulotu pa Kristo. Me takusubi na matang mong gailinga lala. Au buta kina au sini. Sini nongu tomo. Emeni. Mula tada ba yana kalau o ungaraba. Niko varro ngutu niko sake na ngunami viso umanda. Viso umanda nonda reida na kalau lebungo. Ni pagalilinga na mati, kito lang mani kuwa, nauda may sabu-sabu. Sibi mao na ima, nembal-mbali. Kito sabu ala katiko may. Gay ma, eh, mama dato lang oni sala. Aunduri na kamay, da katiko nanrama, mimiri nga may nauda. Mesiki na lang may kolomani, olomalangi. Sentiko, sentiko boy, sentiko. Au wuna ay nabonu au wenru. Au tombali tu, au na lubata nungu senla. Ena senganga ni taroba. Naka umay takaba. Mala tadaba. Saru ibinaka na kalu. Iyan ni kuna pagaleka-leka takasara. Na tikini mula tambungo. Na Revelation 3:20. Nandaw kila pagalebu. Pagatakila tolu rusangabulu. Dabo tamay. Rua tolu. Raida au sa tuwe na matalika tumba katuki-tuki. Keba kain duwe rungoda ng dumongu. Gain to laban katumba. Au na durubwa. Aw na bakay kabi batake ko eh. Kukuya talang ha. E na bakay kabi batake yao. Boo! Bongi ni kuwa nandoto koro baka turangan na kasa. Kinatikin na baka turangan na wali ko. E kalit ko na kalaw. Aw tuya na mata ni kato baka tuki-tuki. Sandende na tuki-tuki ni kalaw kinanonda rumbula. Faedha ke faesombo. Sabu-sabu lambasa suba. Nambo walu lautoka batake nandi. Tuki-tuki tu nakalau. Nindaru tuki-tuki pagalilangan daru iru ikatu malek. Nindaru tuki-tuki pagalilangan daru kailayani. Nindaru tuki-tuki pagalilangan daru zawiri muri. Ia nakalau endo katu na numumula. Kena numun dingin-dingi. Ngai tuki-tuki tu ena singa kena bongi. Nona bina kata kukua embali tada katu makua endola mailoma. Sini endola maituma. Erani endola maituma. Erani zaketa na katuma. Ia kena multa bo, kau yang mendengar katumba. Boleh tenin dokana nonda rundingin dingi, o kau yang waraka mendu endola bana katumba. Ni pakai do katu na teboro, o ikon do labat iko na katumba. Na teboro esinon ni zaketa na katumba, esinin dua talangan nona katumba, esinat talangan nindu na nona ngau na nitu ikatumba. Kemeni? Kila ni kuah na authority, kena power sulibi kibai iko na nomukalo. Ia nak kalah buaya, aku kau akan suli bego napa orang gay warak ikut. Ia nonando kana nomun dingin dingi, nona warak kana nomun dingin dingi, nona baga turang atakan nomun dingin dingi. Me baga dapat nak kenan dende ni tuna, nak turang, rosi ni saroni, nak biar ni muda. Kalau kalau bolos singa seru tu. Hello hello ni batu lembu, nak bunuh ni biar kau dataki. Mali bota nak kenar mali ona soni, nak layon ni nebuso cuta. Me baga dapat nak kenan dende, nona tuki-tuki-tu, ina nomun bula. Darong ada indah bunyi way, pelu tak kembali nabuah, betul sedikit kau nador bu, ketung amai pakai awa, kesolim bulat tung amai pakai awa, ni kuasa amai pelu tak itu, enak sana baga turang masa kau nabi buah ke maduat, nanti tinggi mai nabuah, itu kena tukar, na gua sini soso, gua enda komba, kau nuku tali tu, kita umat tengah nahu dari sini rumah shopping beli na nuku, o kau ya sah shopping gay shopping. Kon ang gelendam. Ero tu wenro na dorobo na skit. Tuna wuni wai nduri tu mainga isoli mbula wuni wai. Walte lebu na zoro mugore la mani mata pale kaboro. So vira sindira wana uni. Ike sarani baka yang atakira na kalau. Nada basini warani baka yang atakira na kalau na nandaru mbula. Hana wuna ukadhi tuku gini na mbongi iso na zoro bo iso na wanelewa. Iku farongo tuku mbeka. Iku na numa mbeko sambili raki. Sa iza pazaba ni mbulango. Sama itunga ina koro. Sara leka leka mbeka na numurai. Sala ko ngai ke sabu ngau le sumai. Au bia kai miko. Gori se tiki tiki bunga ni ndola chapta. Sember ni oti kina ndola ni bola todo. Ni ko ndingi ndingi na mbunga ni sigi ni kwa. Na numa tiko. Na kalou e na zakaba nga na ka. E rao ni zakaba koko ya. Kene karua. Kani bol tambu. Koko ya baka ndo sarongo za nando mungu. Oi, e tuku na mai ni tuki tuki. E ngo tama tuku ni tali o kwa e rongo za nando mungu. Na nona tuki tuki sei kwa na rongo ni vuna o rongo tiko. Whenever you hear the word of God, that is the knocking at the door of your life. Na ngauna kede, bika na barongo tuku maina television. Bika na barongo tuku maina Facebook live sara tuka na mbongi ni kwa. Bika na new Methodist todoko na barongo mai. Bika na to toko na new Methodist todoko. Bika na to bagale wama ina new Methodist. Bika na keep on warriors to mai. Au bia kai weekenda. Na kalo endo katu na nomu ndingin dingin. Dingin dingin danu. Bula tala ndingin dingin nomu. Thaka mo manda ndu na bisau. Waka marau taki lo malang yung manda na mongin isi kena inay. Thaka mo manda ndu na kame tosu na kalo. Hallelujah. Dingin dingin o pati mo. Ningo ne kagina. Chisu na lumite mita. Raka chikolo. Chikolo matapoko chikolo. Shut up. Kekani mo tamo kito suyada kita lino na volume. Sanga ikela wakanto mwile wu. Chisu na lube tebita. Nilo mani omai. Nandingi dingi lebu na matamboko. Lebu na kere kere. Lebu na nabunabua. Endu edha kaba endu nandingi dingi. Wada misa keusa. Kabi kende na voltambu. Okwe chief executive officer. Nifaka inangona ya. Mboso lebu. Wiranda ureza tuna tax. Ekani voltambu. He was a rich man. Wutu niyawo chikubinaka. Ye nduna ka elala boli. Nduna ka esenga ni towi naka. Nduna ka e vutsu vutsiga e voto votoa. E nangona ndingi takakina. Mela ndambe toko baka na bulubulu. Mela ndambe toko baka na maina. Mela ndambe toko baka ndona manu manu. Ndine sara ni CEO. No mundingi ndingi. No mundingi ndingi. Amen. Lakaba nduna ndingi ndingi nikuwa. Mena reza kina kona kasa bataki wailewu. Pag oisimin na sana magaturang mga sakaon rabi, ni luto ike na bosa ni kalaw. Siya nga ni bibang atoro na kita kinamatintu me, merenda mo se, me tostu nga, me tostu nga. Ni sa bibang atoro na kita ki, na bosa ni kalaw. E na dhambe na ikamaitakali, e na buo buo ay na loma ni vanua, e na pelo mani kwa rentamata, orto na lilo ni nebusa, e na pagarorongo biko e na pelo taki. Kwa irinangon e na talay rorawa. Kuina kele na ti marijuana, era na zabuta ma era maito, sa au fiu, au sa fiu sa raga na ti marijuana. Sa kota nga beya una panci kene zau irini ulu. Emeni, ke baka ese nga? O da mai kortu na uvisa, ortu na zabu zabu na komisi na saoti, zabu zabu na komisi na saoti, ni saoti, ni saoti. Ertu na zabu zabu na komisi na bibilu te, bilu te kitu nikuwa, na komisi na tale vita tabena, zabu zabu tiko. E zabu na nga una, menda lako nga, biko ene, iwali ni lenga. Biko eka tuena matani katuba tuki tuki. O koya sarongo da nando mongu, nga indolaba na katuba. Au na zuruwa. Na baka ya kabi ana ya hoti hoti nikana nindu na singa. Ibi ya kakwa. Ndola mga na katuma. You open the door, I bring peace. Tutu batangana nona loga ni uchisu. Pari toko seke usa. Kentape toko maka na batongo. Kori, chisu, chisu. Kinta lalo seke usa sa anduri uchisu. Seke usa. Kebuku sara umai. Au lako sara tunga inumuwa lentendai. Nona bangangara oko ya nga ikune tale na loma ni nona bangangara. Ondo umbito bango, you come down because I'm coming home. If you don't come down, then I'm not coming home. Hallelujah. Aruti kaya nabungin ko. Ang ngawin na kaya ko, sa kapag kinindo ng dingin-dingin. Na kalau sini reza dan rakin ini nomu bula sauti. Kau sini reza nomu kabur, nomu tabu tu, nomu tahu. Napa kalau lama nomu disqualify. Napa kalau yang aku kau qualify tadi. Ana buna u challenge tadi kini nomu bugi. Sama di challenge tadi kini nomu bugi ni kuah. Dingin dingin dono. Boleh tenang dingin dingin. Eno. Kani voltambu. Que va caindo una tomata en toda la mana catumba, una durua. Sabón a viquenda, rumiendo rindo la mana catumba. El ebu era rongoda. Ninda wilika na tigri volta mungo. Raida a usatu en la mata di catumba, que tú te behold, I met the door knocking. Kama te queau, if. Kama ida que if. Kama ida que keba ka. Kala baka mai keba ka. Nanduri tungo e baka tau kina keba ka. Enda roni rongoda kedera mo seni kalau na mogini kuha. Oko enga idhuru nga ave ira erandolaba. Turanga kene marama. Eu tukuna tunga na iwali ninrabu-nrabu wa seko atamata mediko michisu. Lotu nga baga yalo, lotu baga indina. Kabi kenda na madhi uono, tolusa kabulgandua. Adhaba kemuto usaloma oda-oda kina ndunga ikaya. Adhaba iketou. Adhaba iba kayabi. Adhaba iba kasingalebu. Ada mungkin tu kania, ada mungkin tu ngulua, ada mungkin tu buai sulukina. Tu sah sah sampai kiklan, ingori non rival malan tamat tawalotu. No church, no relationship, no God. Tunggu kau, ni sah kiklan, tamat muda usah. Tiku melo malangi, nakasa ayanga sevina kabeh kemdo. Ni kombera ni kere kere, kau ikilan tu nakayanga. Ya namuna, ningono kontrol apa kita katuma. Tunggu kau, aku napa kaya kami. Oko ya sini tukuni ni kau kakana tuwa ni tukuna oko ya. Malta ni ndambe nga oko ya, ndambe na kakana. Oko ya sabaka rautakana, nanungu tepeli, ematana na kengu medha. Ni ravalu maina medha, oya ukana uwele. O vulu vulu, o u. Tukuna maimu mwode. Na mwode saiko ya nabaka dhimu. Ndondo tuma ina ndaka ititi, ertu wanro ni kau, nando wanro ni kau. Ertu umekebula indele ni dhakau. Emeni, na soba yangona bitratarabi. Emate talia kwa ya soba yangona. Na soba yangona nga soba natiko soba niko etu nga. Bwana daba. Ena baka rautaka na nungu tepeli. Ematanra na kengumeda. Nga ilumuta kukwa ya na ulungu ya na ilumu. Nga ivuwa. Rungada. Awa manda. Awa. Na ilumu ki ulungu. Sina ina mengumilo. Na ilumu ya lakotiku ki ulungu. Ela ensina ainda meu cupilo. Meu uno, meu que viva um nubi. Amém. E na rau olha na ia, que é por causa que abandonam dingue-dingue. Se como zingo me tisume, não muturra na menuma. Quotale na lotu vaca, vaca rei-rai. Quotale na lotu mbosoca. Quotale na lotu loma-loma-rua. Quanto lotu nesse catambo, nico taque na artunda o lotu. Lá com a ni louida que eu guerre da lotu. Olebi bagalo tu takini tu corona 2018. Erto ngorongoro erto ni taltalanga sekitu lobat. Na lima na kolo kuba na valino tu butu vonga tu. Tu na yo. Ni kusala kuma ibiki ma milo idaki. Kuni ma italno ta kana lotu. Mbala lotu ge ara chukubina kina. Ko na rili. Shaka ni relationship na religion. Polo tu chukusara idaki. O shakeleki ilinga keia bulasere. Ni razuru aki tumba tupako. Kwa tale na lotu waya. Tunakwaya ubi ya dhuru ya nime change. To change the environment. To change your lifestyle. You set the condition. God will give the provision. The provision depends on the condition. Iko bagara utaka. Kwa yange sulia maina. Bagara utaka. Ni adhana kwa bagara utaka. Ni bagara utaka. Kwa bagara utaka. E chare ko chare, mbalete ni chare ko chare. E bagarautaka ko bagarautaka, ni edhano ko bagarautaka, ni ndo bagarautaka ko bagarautaka. Tamatalotu ni kwa shindondonu menda mundabua. Tarungarabi kalou, bagayalo bagaindina, konangai reitha, oh hallelujah. Konangai saraba, eradu kama ilo idake, konamboka. Mio kaya nasibina ni kwa usini tiko ni kwa mubalo mabina kataka indoa, tiko ni kwa miukaya tiko na kaya mbita tiko imatani ya longu na kalou. Aula kumi ni kuku tanga mai na nungu tuelu. Shinindo na ibola kuku tamae. Malto kwa tu na biau. Kabiri ranyutu ya mata ni katumba. Kavira ni urongo da tuna bimbai loma. Kavira ni urongo da tuna tangi. Kavira ni urongo da tuna nanga lala ni kovate. Kavira ni urongo da tuna lala ni kuro. Kavira ni urongo santo viva la magalibu. Kavira mendola na katuma. Bungi ni kuwa. Ni wara ulang abikan ng duwan italtalisan eh. Pambula na nondarumbula. Ito na mo nung kondami ito ko yun. Lako may buwan na kalukabi ko. Turan. Nandre-ndre na tabutu. Nazore na buchuchi. Na kobe-kobe luku. Aw sa mabuwa magalibu. Aw sa ratawa. Aw siniso tama na magalibu. Bungi ni kuwa na kinabongi. Aw sa tunga na mata ni katumba katukitukit. Kaya baka ito ay rongodan ng dumonggo. Ito lamang na katumba. Aw na durubwa. Aw nang kaya baka ay kami pataki ko. Kukuha talaga. Ay na baka ay kami pataki. Coba nani mami kelu, na boleh mana mungkin ikhwa, na boleh mana ilmu na isyarat, na kau kau akin mana, sama sulakan non rembulan awak kaki mana, sama sulakan amul, urat turangan nama ramen, turbo nama nilai orang, sutama na tabu tu na tahu, bukan sakit garra kena lama kata kata, na boleh turangan, ina visa unani mami bulan ikhwa na rohwi kemuni, kima min rohwi kemuni, kima min bulan, masuk na zaman Yesus, na ibu. Sambulo binang kana turangan na marama dorbo nung nilawa.

0: Kula Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni ndikevini wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangavulu ina liwa sangavulu kawalu. Senga ni ngandrevi mwatha kawa indona ka. Na ngono oya thobo kini na mbaki liwa sangavulu kawalu se liwa sangavulu kathiwa ena wako yani indona ya yani ndikevini wawa. Waka nui nui binaka ni no musing nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mia thobo niosa ya mbaki vitu sangavulu kalima. Na ndikevini wawa era ni kuneta tolo na kensa karoni mana na kena ngarabi esenga ni saumi totolo ngai rawa rawa na ndikevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni otauranga na nomu yaya ni ndikevi za kabasara
1: na vengarabi ni nomu mbula kena nomu tiku vinaka e tekibuwe na vei toko ni ndondonu gori na vei kaya baka rautaka na fono mena vengarabi baka buni wai kena ngarabi ni mbatimu e sau rawa rawa kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha e vei toko ni telanga na mbula ni baka asama por karamu ni tiku mbulu mbula kena vengarabi taleso ni nonda mata mbali na fono e mbaleti iko kena nomu mata mbali Erto vingarabi na loma kede ke Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda bula baka pa nua seitomo. Kena balimbali, sengani yawa na nonda to bebuke. Girita na seba walu non rau tolu ono ono ono vahawalu. Sipakando tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vahawalu. Sesikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawaita kindina.
2: You're now listening to PMN Fiji.

malkai ngudake lumun rondro tata ovi ovi binaka onana eh yongo me ovi ovi binaka sarang or nangon and sing ni mataka ni bula binaka and ovambo tana turanga go sana waro sema me go chokata mangio menangai mai I vakilite ki kwanga vikenda kena vunua e ngaravi dhaka dhaka tiko kina eh nangonongo binaka ito sota tiko ipalini lutu ni madharu sa oti oso so pagali leo kwa na madha sa wati tukuna kwa sa paga yu takamoko ya mendo maina natala na umai suba ena kabini kwa rumbulu na katala ngataitu si John K. Moses ngas nivalu runa turanga ngo roa watal tinga mikitu vital no mbeka na telefoni mbaleta na kena tubo na kitiko na songo levu vi kenda kete sarna vuli yote mene gospel school kindergarten na gospel primary na gospel intermediate na high school na vana vokur nivuli sa tunang unongo kila nivungo viki mnio ni vuli yote mikina ani sana baba hotel tinga muni ngole ine kena marote kina vulo November na 65th Blue Sapphire anniversary ni Cornivoli na Gospels ndo sambul vina kana turanga ni bulu vina kana vyokani oila no na ngona sana mandanga ngo vuli tiko kwaya ku tiko sana miserne endala ngirongo za tiko na tik tik miserne ene vi mama ni viwa ene kavi ni kwa ngole ko ni ndona ina ndona Digital News Academy Strengthening Digital Journalism gondona annual networking event fakadirti miserne lilai singa tolu ngole kwa na singa na noa mendana ngirongo thana tiktak miserne na kabini kuwa kebuka saa suka na na navuli na kabini kuwa na ngirongo thina ndomona mena vokambula talinga mevikenda ena kabini kuwa lebu talitinga na vitala noa mena vaka idhuri enda na rongo talitinga uklani nivunga vikemnio nisa na rongo talinga na vokambula tingma ina lubi laki dube enda na na video kwena ling langa ser talitinga na muni vulongo na vula sarang wakotoba maivunua King Charles Park in Nandi mewakanda sarang wadatiko and vithana madhasawa tina vitalano kei salote malani vikimni kethana dodalata na vitalano tupakaithuri and veka vinipakurumbu kusarani ni ngoli na Facebook page ni PMN Fiji arani ni saravira sarangana wakanda erandu wakatarungi tiko eratna utalano tiko mai ni rongo talinga ni tukutuko ni dhalata klan sukutiko na wuli sukutiko na takavaka veira talinga na ngoli tiko itakavaka na lian rombongi uraitha tiko ngo ni wakae mimirti mbaka na huzango ya manu kau ene kavini kuwa vee watu rumbuto sarapanga miwe karumbuto tolotong mingwa lutikuto tolotik na karombo eo kalandi ene kavini kuwa nganga roni wako to lili kebaka ya isari baba kuna kambu na nomini esa ni koro mewanga tiko na nomini headlines iyo hai sari mataklila iyo mataklila iyo kambu tiko na panua wanga ngana headlines ni motoka iyo ndan reba tiko ndreba talitinga ndan ganga roli kako na tailgate ndo tuko na tiko wira nangwane stop look and listen iyo na look ya sara ni look again siyambo tinda rice ndara mendana wakan ditaka iyo sang lala ni dengan sala sara nyong kita koso siyang ngulangan ni wigiran do pakau lor bikin da telang nan do tombale ngon sal bikin da pedestrians men tang ganggaron tel tinga aka kunin da tako sebagai lelia apa kata ba ya ngon jaywalking tako sanga bena vina se tako sanga zebra crossing waraka misara kelen motoka ngai tako so sino lako tunga ni sana nomoi go yo sa zebra crossing sara sana ni tako sanga bal ni in vunongo sambor tunga kin sanda dra merkila senga and the waraka mera kelen yuna lori motokan basi sanda gai takoso iya sin takos men davidi tau bali takoso rongone iya davidi ala ala gonda tadange danga izoko taki kenda taleni liu danga mavo sin bernin da vitai ningun sala kandua nu takan ni bulum bulum nak nak kebni pakarum bukain dai vinna ko bakali na semati ko mai semo walon and raw saiba saiba saiba ni motulun do na bentel mo ni ranu ni vitar tarmekina ivan ni walisi ene kavini kuwa Nimber ni ninge ingiri mai sa ngiri ti mai na zorbo na maro taka tiko na na singi sude na singa ni mataka singa sanga ni mataka ngona zorbo ni nandali oh saula o bombo te ni na zorbo ngo kenda sanda ndo rongo zo ti na kenda ndo rongo zo sama na zana iyo ni ndo ngir mo kena via kavi ni baka rombo ka ko sa ngir na zorti nga mai aunge ivi so mai ni na telefoni sa o ti talena kena
tangiri tiko na televoni yo bombo tani zando be mbita ramo kwa na sere en ndo tali taka mendo rongova en nanda ngona ngona luvi viti maina tolu ina tini karu na kaloko ena vya kavi ni vaka rombuka yo saula randindi dhuru vau onu onu itaka ni ni sanana makiti kuna nomu ni songo lebu ni sengi sudhuru vaka dhuru tini mataka e Hamilton kima misa nana makita litungana weka mnini kima mina ngole ya nimendele sota baka vya kani ena ngalo ni mataka sipina vana vana miniti PM in Fiji pama na viti Rosie Nitoki.

0: நம்ம அந்த உள்ளங்க சரி உயிரோது அவன் ரோதத்தெல்லாம் நிறந்து விட்டுறாங்க எல்லாம் இந்த உள்ளங்க சிறத்தெல்லாம் உயிர் நின்ன சாவும் மை கோரலும் மை வீட்டி அவன் உமா காமந்த நீ சிறங்க உதிர்த்து மை மை சினுவாதா ஐயோ சம்புல பின்னாக்கா அக்கறிவா நவாய் எந்த கோலி சரத்தி குய் குயின்ஸ்டவுன் என்ன கவனிக்குவா ஈசு நம்ம காங்கு நான் ரொம்ப பின்னாக்க நான் வீட்டு மானியோ வாம்போது நீ நீ சுகத்தி மைன தகவாக்கா என்ன கவனிக்குவா எக்கனி மாறும் நிக்கவே ரொங்கோதான் அந்த மோமோ நிக்கிமா மிஸ் ரவிக்கு
1: Nadango Karibonawai, Ozabutuma in a coro, Sinuvada, and a Chikino Kokoro, San Alomai Vici, Ungalo Tacos Sarana Tacos Saraki, Ndakuiloa, and Coro Ndakuiloa. Ena nui anu o neata, sana vaturanga lau. Oia o vasu ngai nandi, o vasu na ulu, kes, ulu niwa isambeto na koro, koro mbembe.
0: Sandi.
1: Ono sara o vasu kina, arto ule tolu tsuko na ngone ke, arto tolu na ngone, tolu uruo na dorbo unduanga na kena elewa. Navalivu.
0: Sandi, na karibos, adamo na manda nandindiena numni salivu kititiko na vunoto tokungori Queenstown.
1: Sangei, pinaka, nungu tau sengi ochinga go tulunayambaki na nui tu maichungo Queenstown ke mami angole mai na nonram ngole badakadaka mai na nima milioni vali era ngole mai vaudi kede tu maikino ke mami na wachin keiru na ngoni me ke mami mai badaka open visa tu maikina ko ke mami mai tu maikina ngo sa mai tomani tali tu na chiko sa ochingo tulunayambaki tomani tali na rua Vinachi won a caluno viva rotaki viki mami. Kimami ngole vandon tunga maina vonu katakata mai vici, mai nanti, Queenstown sara. Sangatal nindona tao maina vandotana sana yeteroa. Vandon tunga mai nanti, Queenstown sara.
0: Gaitul namba ngoria kari papu, sava kauni toke tel tuningele.
1: Yasata oke chigo.
0: Iya, Isa, nawe kagunin daro sa butangon na tawkining kile. Doon man talam ni talan no, may wakana no mo niya ngole. Nalay visi ko pero na tawkining kile hindi niya na tangata fenua, eh?
1: Tangata fenua. Iyo, binabali ba, nangaw na kito saya do may kinay ke na runong dolo, rusang bukatulo, na bulo nobya, ang basabola ka chingunin sinsudo. May Mai daksaran tu nampu nampu ni mesa mesa tiga buta kian tu nai songko songko ni ngone ni bici Queenstown eh siang sar tunga nintua nai songko songko rutu cikui ke ale vida para siang sarangan nintua nai songko songko me enduri dah ke me roni vinga rabi wabu ki piki mami na kai bici sa cikurang gue Queenstown eh rutu cikui na basu rutu a bayar songko songko ciko ya rutu batakir rutu cunga Sama ni kita orang mai ortonale vida ngana vuval. Le tolu mbek ngana vuval na chi uma kawaike. E Queenstown. Sama I vita lanu a mesa anduri da ke mando na community ke. On anduri da ke na community ke to regista sarama matin tu. Regista tek sarama matin tu na bulo February 2024. Sa regista sarama matin tu na Queenstown. Mania vai ke to ke na Queenstown Fijian. Community Charitable Trust. Ana na dhani ni to trust ke chiko na kena chairman na kena secretary treasurer kena leoni trustees vidi baka chiko na ni to songo ni vuvali kito kaliva na vuvali ke Queenstown samani ochia mani ndo nangu wakasa mani kento samai chiko ike orto mani to ungone sarato avo kitu Queenstown tuna lake tuna ulivanua kento meto dakama tu zambe manda tu reida manda odito keningeli ke meto Tu vata kila kenda tu verto na non tu ito vo vaka I vici ninda do la kondo na vanua vo da vina kata menda do le vaka vo ndo na non dai sebu se non da vare taki kenda ninda sa achi ko sa vanga taki chi ko na non ria un bulai ke mani ke to kere tu mai na rusang bul runa ndo lu rusang bul kava na emba ki sarangan ko sa ratung ge viva ndo ni mai kina rato na iwi sa rana na ita wike Queenstown Ile ono na ya fusa. Kota kima inavonuwa kwa Lake District Region Wata ke Cromwell me ado sa rai na vono le iado kina kona Highway 6 ngo vono le run about mai kina e na vono ake de kubuta ke de to na toki ni gele ke e na via busa chiko ke de na vono ake de a amani kali ve le va ngana busa ngai chiko na norto bi bando ni me ke to sa van de berto orto kana sta ka to varta ke de na na venue to varo taka ke de na na kena kai na kana kakana ke mami ge songo ki na kona ndo na singa ya ke mesa malea ka ke mili sota rangeli kila ki na nan de itobo na da bona na kena imbale imbale o sangi bama da ta na da bona imbale imbale ni kena ramboria ni ndo na kamuna go na da bona imbale imbale ni na na sangi kila ke kila ki no roto na da bona kena imbale imbale na ka ke to li va ka va ni go na kena bimbi verto Iva kisaranga ito na kofiringa iloma ni Lake Hayes Pavilion or tapono or to organize taka. Paka kona pofiri kondule iva kanga na marai iva kanga ika ito na pofiri merto kavivu kito kini mekito zurea iva kama kito zurunga ito na makeshift marai nga vaka I pavilion na Lake Hayes e Queenstown go. Kwa nga na vida na kaya do ito amarutaka ni kondo na nito usongo tali nga rantau Orto kadibata, mengo na nga kito asolia berto, orto biato bole niko, orto na chiko kede kina, mi vida na kaloko na kabingo, orto baruta na kaka, waka mendoa nga na songolevo. Orto na via wabulidi ke mami na kaibichi, na serva maori, na vaba suchi bile. Kena singa niko.
0: Ay, sa toto kwa
1: nga. Kwa wabarosi kina mito marama, na vasanga, miketo na ngole kina.
0: Songombula, songombula tao?
1: Songkongkura sarani kuarto sa kuarto na kamakawar tuikera ka merto reveki nando usongko bada wala kay pitch. Wabango, koto nga may nang kita na ukalele nando mamuni. Ningole mai.
0: Ay, bako malo tekira na yung gona isa. Ay, ka ba waitu baka lebo sa daba eh.
1: Ay, Fiji mix eh. Kaya, kila, doang analita na wain gay lebo to runan
0: Wete, yung mo sa mga itaw nga kinabos na ito sa amo din ay ke.
1: Tumay mo, eh.
0: Gori. Yay, ay, tao, na leo bida tingo manda na vuba leo ni nasongko na ikaw ni kuwa na uno sa barota kiting gori.
1: Sa Queenstown, nasongko-songko ni tao kay, nasongko-songko ni kaibiti chungo, Eseni sibi ana roa sanga bulu na family. Keto le leila isara chikunga roni bili kanga ni pida na family. Nalono keto tora kina na mbasa. Roa sanga bulu na family. Na levu ni ngone, roa sanga bulu talanga na ngone, range mai na mbaki tua kina mbaki roa sanga bulu. Roa sanga bulu saranga. Neto youth ndambi chikumbenga na le to do daga chikuna songo na vi varumbuka ochuchi ni varumbuka ni bibula to via chimika rua chinka va chinga na youth or to ndambe
0: Sani.
1: Kuma inaimba kinimbula ni youth ya, eh?
0: Iya. Wavina visongosongo iso. Songosongo ni, ndu isongosongo na songosongo ni community, Fiji community na vanua na lotu.
1: Iyo keto na lotu chiko nga roto na garaba chiko na ni chiko na vimatangali na vi denomination ne chiko ngoi Princeton keto lago mike chiko nga koe waisale chiko nga koe garaba chiko na ANCF chiko nga naka ya sini ba kata kike mamiki na meke mamindu indu ini eado mai na gasilevu ni ANCF ke mamingaraba kede batutu bata Kero tau kadi na NCF, faka mai daniden, kima mimbutuka kere daniden. Kima mibabin bina, kana lotu bula bau, eba katu me lotu ni community be kima mi. Lotu bula bau, kima mingara babata, bambati kero tau mai asani koro, mai Cromwell. Keto ndo vachua, bula bau ike, ocha karoni bula bau keto lako I Cromwell. Keto vila kovichu ngabaya.
0: Tutokan dina. Kaya
1: doon natal-tala ni, doon tala natambal loto ngole mai, kima mimbutura ka kere tunga. Doon chiko nga naya ngoba karisto.
0: Tutokan dina na, iyo, na itaki-taki. Meno namda sa ni korongori tau, eh. Yo, babe, o kila ni libu tiko na nanda marama nasi, turangan nasi, buni wai, ero tiko namda sa ni korongori. Nabi, wala tala na sa na tamba na tala iso, ni biba kataka-taki tinggori Queenstown. Uti kumina daka dako turanga tau. Nia rongo dana nungu taroya tau.
1: Tia nga tau. Wau se...
0: Rosa kele ngore wale.
1: Iya, sa kele ngoy wale.
0: Oi. Na taronga wabe taronga tiko klan ni ndundi tampana sara ni biba kata-kata ki tinguri talanga ki Queenstown. Er tik talanga ngori nanda marama nasi turanga nasi na vuni wai. Ki na... Wabe na forestry workers. Er lebu i Queenstown? Sina vi matangali agency dawa talanga
1: kwa so. Okay. I Queenstown e senga sochi ki na kona... Kona seasonal worker... Kila kwa rando ngoli tunga mai va season tunga rana mai vaka vaka vona cherry farm se se forestry esenga suchi ke chukun na nimami ngoli mai ke era nimami mara masaranga kwa rababu na nimami adu tu mai Queenstown na vingara vinga kwa irana spa therapist mai na vi hotela Errange raida mai kina sona kambani ke korala mai kina irana ni mami marama. Kora ke mami rao mai kina ike. Kona tambana ni forestry ke na vi katale so e sanga so chike i Queenstown.
0: No, isanina. Wata muna nomni paka paka rao. Mbala tana kena ngarabi na Fijian Language Week na mba kengo kina singa ke viti na Fiji Day. Sa paka tanga utiku mbaka na vuli meke na vuli sere.
1: Gori. Gori, sa irana ni tau youth, ke tau sa boss tiuna leni trust, sa tupani ochi tu na porakara muni Fiji Language Week. Mai na moniti, ki na varo mbuka, varo teki rawatu nonra venue, varo teki rawatu na nonra, sa tupani rawatu na kena kakana na visi nga irana, se refreshment, irana katako irana ngone, mai na singa moniti, ki na singa, Warumbuka leading to the Fiji Day celebration on Saturday, eh? Keto vachuga ni tutu watuwa. Kona kake vera vulida keve maina loma ni madha wa. Minge vamata na takisara na singa varuwai kumitha kakevi kena Fiji Day celebration.
0: Toka, totoka.
1: Kwa vini, iyo.
0: Iyo, umoe. Sandi, nangila nguri na vunu watotoko ni bagi titingu kena nguri ito na tau. Na vunu rando ungolebo ni bakalibu siko pa ni bakalibu na sarpa nuwa, eh? Iyo.
1: Gori.
0: Iwa vini na vunu watotoko nguri Queenstown. Embo ndo naka sotapo tiko na mndo usongo na ngoni viti ni bagi titiko keri. Evita mbaka na ulutanga bimbio ni sotapo tiko na sanikoro totoko nguri itau.
1: Isa, pina vale mo marmatau na challenge levu e maya do na challenge levu maya do wiki to na linso na songo songo ni Fijian community Queenstown na ngana tiu ta kikina oirana ni to youth eh o vambauta vale tambe kanga na visa ni vanua rala ko mikina kona tando ka va kamera mai zavambeka pisa un rakimbeka Se levu meyava lati sara na nonra bulani kaweta kana lawa se iya peer pressure me levu nonra vi murmuri iyo levu na kavaya meyava lati but at the moment ikito sa antambe ngon ngendo ya dokin ndo na lenga ya address takisara na trustees mikila chiko na daba sa yado So era lei ado sara na linga ni lawa fida na ni to youth lei doko sara na lawa ya kito va vin vina kani na ngauna ke mamindo la ko kina endo kurambu i vale bu na o judge mine a courthouse na levu ni support ni Fijian families mendo support ta ke endo avi kito la ko in ele induri na matin vile wai Endo rei hakinoko na levu ni endo lei mama kina na kae tau vona ngone se ni thala le levu na thala mbeka ngani kila wakenda tu ndo ya lototolo tu ni ndo na vosa tau mai vikenda kwa ngana vosa ndo do ratu ndo ya lototolo tu kina e se ni thala me le vaka vondo na kani butako se nga e thala chingu mbeka ngani kani assault ni rando koko mai na ngusun rai rangoni valangi. Pambimbi ya yadho chumai kori nivuli, eh? Endo mei yadho naka I taundaku ni kori nivuli. Ya kito wabimu na, kito ndo address taka nga, pandondonu. Pandondonu kito ndo lako, erkadhivi, chikona nito consultation team, me consultaki chikona ngone, kito ndo wabimu vina, kani endo vola ni support, melako na courthouse dolako sartunga kina na leta head ni Queenstown Fijian community me ba andini dinata chigo me tuguna chigo na courthouse that we've been looking after his kid, consulting him in every area lako talanga kina kanilotu dolako talanga na ivola taratala na ena nonra pina kachichunga mera adapt to the system nimbula ye Queenstown eh pale unio Queenstown bono ni sarwanua evaka tu ronika evaka tunga na enu enu ulaila yontena rau mainaji ni ratu avo na vui vale vale ke evaka nga ni datu mai dena rau mainaji kena osu go kalunga te kero sayado rau mai vale ke senga go kero geado mai vale na mama ni lima kina ono na libu ni osu ni ngoni sala bali vare takatuya na libu ni sarwanu etungo mbaleta ni ni lutu tuna wai debata mai uli vanua erandu lako kina merli vasisis
0: Oi, sa totokon, totokon din ay tao. Totokna nanraki ni veto ko ni ni velo mani ni biri rei di baka beo kani. Oni zambutangori eh? Esa mo totokon din. Isa. Esa ng ni rawaya wa ki urna lubenda ng unsa rado ko tikina bangor na lawa. Era ko mai. Era baka salata ki era lo mani. Iya rangay baka bulivi talenga. Iyo. Na maro talenga baka libur may na courthouse ni rei da num ni veto ko ni. It takes a village to raise a child, eh? Iya,
1: gori.
0: Erana rede serang ni mbulati kona ibu sosa ya na kem ni mali wana lubi kimami na na wake kimami na lubi video ni sali tar kortung gor na bunu tetang gor Queenstown. Iyo, wah video entar nanu ni bosa beir na bagana nanu tak tu merong oleh ni Queenstown misar li bagi cik tiko ikir. Bunu tetaka ni oleh misar na zaba zaba entar nanu ni bisur TV ira se.
1: Da voni reni reni be kana kamo.

0: Donalioni Nanronga chiku ke ndo kachi ku vali vokwa. Why you want to, if you want to travel the world is here in Queenstown. Bletango ngo na kene rei rei. Na ve uli ni vanu era wa buli chikenda tungo. Na kena rora na excess mola kutu na vanu e randunga de kina na sarvanua. E Queenstown. Sambo va vini na kima mikalo ngata. Ni kauchi kima mimike. Na kalo mi kima mimike for a purpose. Kima mi reza tu na non imbuli imbuli na kalo ye e Queenstown.
1: Dina sana.
0: Maramatau na vale.
1: Au ka nganda tu mai wa inda gairi sinu bada.
0: Kwa sara ngai gori na nuku vula.
1: Oile. Sangai wonga me feba tawai. Ya sangai chiko dira mai Queenstown. Eyo. Is no e kangu ki misa ba mi na kuma li na rongo itu tuku. Rongo bulango mai na koro. Eyo. Ena ka vini kua. Ki misa ba mi na kata talanga ni ni wala te kim ni na waso sini ngoni sala ni suku mena saka saka na ka vini kua. Rauni ndo mai na nomuni taki taki ndo nomuni itabi. Mai bi ki mai mena woni ire lubi viti ke ba mi o se per quando ni butu ki Queenstown no io o sono bina con gomi sa
0: ningole mai
1: io
0: ningole mai ningole mai
1: mi sembra si sto go me ki to sang ole an eh io io e se na sarvo li bu tu ranga tau e da bento talum ni bosa tendo nom ni ser
0: se na mo ningole mai kun ni ngata kana bono ni mai chua kina
1: di na sa
0: e ma io mendango le mai eso e ngata chu na bono mai chigo kina
1: ko
0: to sa chigongo a bio ka ni sa tungo menda mai ban
1: Njina sa ranga no e kangu. Isi na ka vinak sa ra baka lebu ki wa misa loma mosion wiki mni ki sara.
0: Vinak ba lebu, naba lebu maramatao.
1: Iyo, ni leo ni Queenstown Fijian community. Vambi mbibira na isuli soli. Sara le vuli, sara taka vaka. Ena vuna tatako kore o Queenstown. Iyo. Kendo gendo tale tutuku. Ni kerker ni bitar tarme bali wale si meke mami. Ngiri ti ke muni taleani. Mendo mina no muni talano. Iyo. Vinak sa ra baka lebu na ka vinikuwa. Ni baka dengu binaka.
0: Ni kalau ngata maramatau binavali usara. Binaka.
1: Naka. Ni girangota tika anandumai akariva na wai. Naturanga ni sinu wadha koro. Loma iviti. Kini takitaki. Na irongo mai Queenstown. And ndavu ini asai Aotearoa. And kavini vakarumbu kendai. PMN Fiji. Pamana viti. Totoka, savo ito lorobi mamana miniti me lima na kaloko. Ndo mandana itukutuk ni viboli, ni mberni tangi rongo sereani, uti talanga oya, lima na kloka ndana rongo ditiko na nonde irongo na waspoka Peritania.
2: Hoi mkainga, o mu mea ikoa, kwa ahuanima o siulai o wafe waono, o kufuka ilonga I faka maamani lahi ai, ai World Drowning Prevention Day. Pekono faka rea o pehe, koe polo kalama sinaki ke uana amate meremo hataha. O mu mea ia toko lahi o kakai kwa na amate meremo he etau nofo. Pena ikai mateu teu ki ai, kako hoko ai vai koho mate anga. Na etaku ki tau tolu kwa kau navi keita o oseni, kako si mate meremo ai a etau whanau. Ni ihi, ko hekea, tafia, tae mateu teu, koe faka afe. Kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke toko ni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e toko lahi mo ma teu teu. He ka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto, loto mau. Ka o ku ke lawa o te e te e tahi, toko toa koe mea na tau ui ko e te, whakate e te lo fusi. O ku te fo ha ke pehu whanga e whakatapu, o ha nga ki o lunga, ma nawa. Koe maho inga ke ke loto mau, whakate e te lo fusi, I he taimita tau, ka o ku ke wakai atu o ku iai ha taha o ku te e te I tahi. Wakai I nga o ku whainga taa ia, na lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui, a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao, pe koha reta o ku te e te I tahi ke lawa o piki ki ai. O ku iai e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha ke te e te. Hina plastiki, fo I pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka o kumaho inga, loto ma. Whakatoka nga iange, o ka ke ka hopo ki vai, whapapau I te ke lawa o te e te, ka o kakao, ka o whaki I a e toko taha. Aho o whamanatu, whamaman lahi. O sinaki ke ouana a meremo hataha itahi. Tōnaki ua nima o siulai. Kau mai, pōpō mai, pikipiki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.
3: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu I na liu sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mo da kawa indona ka. Na ngono o ya dhova kini na mbaki liu sangabulu kawalu se liu sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musing ni sudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhova niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na Kevin Iwawa.

kamu kami leki the kau leka leka ya cembocho ni hoki hoki di 95 na walu na miniti ni mbola ni mbola binaka ni mata binaka mai bina walebo na sema binaka ting mai na kavini kuwa oni ron ni rongo the tali ni saravi akari bo sartinga ena kavini kuwa na ngona sana mbiu the kitalikina na itala noa ena kavini kuwa ni tikitaki mai Queenstown ena kavini kuwa ni bio tinga bitana serngo ndana rongo sartutun gitu mai bunua ena nona bingka radio asinati waini ngolo ndana rongo the tali ngani ulni rongo ni tukutuku mai bunua kina nona bingkara bibilia mi ravai vitalanga na vitala no mendana no de tiko o Isabella Chen na maramani esia ena tiko telanga ko na kavini ko mena mai soli prezi cards tiko ana ngai ba tang telanga na nona vakatarungi ena vidana singa sangu tingo membala tan inflation rate eh na zawa na kini balimbale e vosu tiko boka pertania mendana ngai rongo de talmanda na zawa tiko no ko ya ena vidana singa sangu tingo zau zau ni ndeli na kula kula Woro lakiao, PMN Fiji, Pamanaviti.

Pisang bulu binaka. Sekuang gona nonda itu tu ningi tu nak kabni kuah. Ertono solia ke dena nonda tu ingu nanti mini McDonald's andro marama ena final ni Super Rugby ver marama ena singi ni mataka gona bekai vareta ko kolora lomani na kavitani ni timi ni ndrua. Kana liuta kirtono marama kina matai ni finala mai waiduri ena nonda bunua. E kai olomani ni erto sa tu warau mertono vareta kana warau ningito kabu mai na norto bo barau na lomini mbaki na ya lobata ke na dada kabata go sai ko vani ngo na mena vaita vi na final na timini ro marama erto anganga na mata ni ngo na baki ro no dolu ro sanga bul karua karto tango magtale na bilo na baki ro no dolu ro sanga bul katolu erto andru ka na final la na baki ro no dolu ro sanga bul kaba yang go sege mata ni mbaki merto ngito na final la na no nda bonua e kana nda ni vitu berni timi o Mike Legg ni seng ni rarone timerto na sotava na mataka ambalete na timi ni New South Wales Waratahs erto anganga na mbaki saoti karto na sangati go merto na roata tale na nganga na kavitu ni ngona na seng ni mataka e to manolo mani ni vitu koni ni leo ni bonua na seng ni mataka na bimbi sara ena nonrto sasanga ia na timi ni rua na yatu liu karlaini na isewa tiana rombana kandavu kekeleni marawa Mereo ni na kesa ke kale te yi e na loks. Nunia ndau ni moala ke isalaseni rai lubu flanka sulita waisenga na bawalu. Kolora lomani halfback kavitani warani sese ngoro na batini e na wingo angela rai tumbu ke atalei tembuna. Tinika rua ke tinika tolu chesovini chosivini nai hamu ke meruai rita nei voha litiana vueti e na fullback. Na timini ndrua. Kei na Waratahs na sota na finala ni Super W na kavini mataka na rara na 4R Stadium e Govin Park mba. Na timi ni Under 16 ni soka ni nonda vunua na laki waita vitale na FIFA Under 17 World Cup na mbaki vou go ni oti na nonda to wanruka na timi ni Solomoni na kai wake rua na penalty shootout na semifinala ni sotsota ni OFC Under 16 Men's Championships kawai dhuritiko e Papua New Guinea. Wakasa kiti sara na norto waitabi bulimai na dhurvoi na sotsota ngo erto wangrukana timini New Caledonia na kai rua keisenga erto nganga vi Samoa na kai lima keisenga karoto wangrukana timini Papua New Guinea na toke ni rara na kai tolu keisenga na norto ngito wakatombu. Ngose ngei katolu ni ngona merto yadhovakina na finala karto na sota kena timini New Zealand karto mganga na baik saoti na yo te tini ngona ro sota kina na timi ru na finala na baki ro no dolu ro sanga vulkaba e anganga kena na timini New Zealand na kai tulu ke indua e maro vale na doni veitumber ni timi o Sunil Kumar na varo ni gitor to varita kana dorbo ka kaini na sanga ni ro na sota kena timini New Zealand na finala ya na timini viti na sota kena timini New Zealand na finala na bongi ni mataka ni sotsota ni OFC Under 16 Men's Championships ka waiduri Papua New Guinea. Kene utitika na kavni kuwa na laki vaitavi na matai ni ngona na sotsota ni Women's Youth World Championship ngona sotsota ni handball kana waiduri mei Romania na timini Under 18 ni marama ni nonto benua. E wakaritaka na iliuliu ni lagalako Luciana Rokura ni nonrato nganga na sotsota ni Oceania Youth Championships ka waiduri mena ya tukuka na mbaki saoti e wakabuna merato na laki waitabikina na sotsota ni Vuruvura e Romania e kaya Rokura erato na sotava na timini Varani Se ka kawatiko na weitime e Vuruvura na timini Ichipita karato na sotel nga ke na timini Croatia na nonrato ngito wakatombu e kaya Rokura na kukosara na weitime erato na sotava ia lebu berna ngone leo ena timi ngo erto se ngone politiko ia na sotsoto ngo e kaya o rokura ni na buke wa lebu na kia na wakaramba i lebu taka na nonrato kila na ngone leo ena ngito ngo na handball e waka binu binaka talanga waka lebu o rokura na weito ko ni wailabo ni matinitu ke na wali wola ni matinitu o China e viti ni mai rao kina na norto na laki waitavi e na sotso tongo. Na matai ni gito ni viti ke varani se na waidori ni karosa ngubu kadhio ni singa ni bulongo. Kana matai ni ngu na mena waitavi kina na tim ni viti e na sotso tongo. O viti e metai talanga ni vonu e na Pasifika mena waitavi e na sotso tani vurupurongo.
Se kotelangan gorena itu kita kimi na tempat ini kita nak kabin kuah, nomini dan wingkrawi asnate wainggolo.

0: Vola Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Ndikeveni Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangavulu ina liu sangavulu kawalu. Senga ni ngandrevi mwatha kaba indona ka. Na ngono oya dhova kini na mbaki liu sangavulu kawalu se liu sangavulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya ni Ndikeveni Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musing nisudhu. Uwasi visara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mia dhova niosa ya mbaki vitu sangavulu kalima. Na Ndikeveni Wawa erawani kuneta tolo na kensa karawani mana na kena ngarabi. Esenga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Na Ndikeveni ni Wawa erawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya ni Ndikevi, dhakava sara.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni ndikebini wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mwatha kava indona ka. Na ngauna oya thawa kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya ni ndikebini wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudhu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thawa niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndikebini wawa erawa ni kunea tatolo na kensa karawa ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi tatolo ngai rawa rawa. Nandikevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindikevi, the Kavasara.
1: PMN Fiji.

0: mga sama takabitalan noa kerto na live with na leoni board si trustees then ano na kami turi tal madre tikino mo sanden de bolivo na vida na baki sao di sama ni may tumukin na baka sa mga na wana na nungo sa may vanduri sa chuna kena constitution kena pika kebe and the killer na turang naman raman in the chuna nandun na bonwa na requirements na kaitira sa may autikin na seto autikin na na trasmo yana trasmo yana kena waka sama kena kena waka nananu memba leti kena raramba yang mana kena karun nimbo sin betaka kembali ke waka ichuga sona waka tataro soviet tarongan sona ka singa mataka na kena singa enna vida na ulu tangan elevu sa chungu menta na mai vita ono taka me waka nda kila nda chungu endo na vonua na opportunities na pekai warute itu memba leti kena pacifica ka levu ya ni mai watong wana kena rirai sa dona la la condende che tu menna numa tena vida kamen dona vivu sa ki mata kamen dama vita no tama dona kani immigration to chungo li vida na nondongo ni ra kena loya mata ta vina tu vira na legality sana kena vita no ta kena vika me mbale tena immigration in the kila bo en dona tikina le vira na kanda era duru mo chikena na ndende yana naki ni kena vagendur na vivu sa ki mata meren da vivu sta ka bata na tikina mo men da vivu kei kanda bukira na nonda kena kerua na tambana ni lawa salem sa chuma na basu lawa ya endo na tikina na ngendri mito na mivito mata na sala da varanda na vivu kina na leoni community me bala tena tikina mo kera kutulu na vuli tambana ni education sa lebu tungo na opportunity sena vika sa sulitu na matintu varuta ka tuna matintu me bala tikina na pasifika ya me bakau katal na tigwe no madal na boni kwa ni chuku endo na somo somo membal tika na raraba e raun in the red na tikino go kande bi bu gita wa tikina ken kama na tabana ni bula membal tikenda na sala da ba e raun in the red se tikina moy vida na committee kitu sana no chuku ke ba ka enda na me bale leun mataka sa ro sarnga ni bukan duri na loma ni trust mente sa tikbu za ka ta ni na tikino go kenan dotale se kwa na bula raraba no welfare sangan di chikina na nanda mai vivu sing mona ni sing mataka ya na na kilibu ni vivu sing sing mataka kana boy duru chikuna donan rau Queens Road Penmio and tulu na kaloko na kavini sing mataka na vishu tumo ni sa surity raramba kina na turanga na marama o kemni ni waro chwana boni kwa ta da savina kata menda ya lovata me vaka ngau ka chukena ma ba sauti kila kenda dona wasili weekend da enda garab na klub sa lebu na vi bo lutu wa vi sa chungo yo kalani ya avambota enda geroni matana ta kina nonda vambote kina nonda lutu ni da sareda ni sa durita limanda endo na nonda songo songo ni viti mero ni kochi kenda ni liu me rautalanga ni ra kalungate kina wirna luvenda na mokumbunda era sa chungo san dina sara san lebu na vi songo songo lalai li lebu ni viti sa chungo ya dota ni ni da lakwat kida mai manda mai vandu ya senda mai tokona mesan domandanga nan domonda meroni so we have a strong voice keri wa madala and we can get this out to go yo kalandi nislandi me rauta langa ninda we bu kita kawata na we ulu tangan le bu tumo me bele tirna no luenda keri na lautu mai bonua yambe na na kini we bu sek bon mataka na we taro le bu lalai ni we taronga yana kena singa artu satu na leoni bod na leoni transmer to na subi taro kina kitu sa vita na noa enda yalo vina ga nalo so saba me ron ni lura yo irna luvenda so irna turanga kena marama ni vit sarchu bo kladi ka tu virni soli soli na talendi kena vos va bala nge vi expertise me ron da vanti kira me ron ni to so kira na na ki sam saba kena na ki vina ko ngo yamba na na kena ivo madala leka leka urun sule vikenda na mbogni kwa ni chungu saka na turanga na marama and we vonu wa turanga mena nonda bunua samai musundu chungu na turanga na chairman na tautala la vili turanga viu kerto na Leoni Board trustees ni Fiji Aotearoa Trust and mboni kuwa sa wasa chunga na kene liu
1: naksarwa liu taltala nage sote ni ene kavi ni mataka ni kalungat sakatiko
0: talwa liu
1: Na kani girong tiga nandamoy ni tala atulangi membalatinga na visuriti inom bose ni Auckland Fijian Community singo wakarawis ranga ni mataka na karusang bulkalimani singo ni Volochulai tolu na kloko ebeno bunwa Donandrao Queens Road Penmua eh kendaron le kelemai ne kel kel motoka na Penmua Town Center big car park behind the church ya ni mata ka seranga tol na kalo ko ngole ani dali ba kalo fo murawa menge bana kalo ko satike mu nombose and singer ni mata ka pimin viji pamana viti Ia dari teman dan ini sasi bina vitu. Enna vitu naminiti bulu-bulu bina kau lebih yang bola tinggi di tandu mau kaya. Sartu, kini ini bondo fiber mai. Sampai tegi bulu sos kiki. Iya. Ni mataka ya nambose oli ukalin sosar nang tutung buta kata-kata kau titik mana kau ni kau kau bakai kapital tu ngamai nomor mumbur besangan kau. Iya, mengai nabi mama nariwa ne kirosa na kita ko si serne eh me na gento me ne rong mi serne ele no tur review ngono go e buli ser jenga ko ya ko sare bidem ngono ka kalo bir lima mbek ai
2: sali mana kalo
1: lima ayo lima na kalo ro buli ser jenga sano ba ro suka o chia me na boka ding boka le lai boka ka mi kirosa na geng kritiko ne pima ma jiwa ne ka vni ko na ndo tu tu chingo ro li via
2: sengo via bambulanga
1: oh iya
2: buli na kana wekanda
1: na ka
2: ni marama turanga ni semetik mana ka bi na kendai ni turbo nang nelewa wakatlanga kina na kemni ni sulisul ni barong itik mena na kabiguna ni ko na lima tolundu api ai dine ni se rantiko na lima tolundu io ni sani rindu barong sarang amai nan dua saiba rua Point di rua FM.
1: Kore. Fabian di virtuan tu wakam bunuh bunuhin na Hamlin Park.
2: Kore serna.
1: Ini wakar rua.
2: Nenya wakai ke mai mai fangare nan dua seba tolu point di ono nimbu lebih naka. Mai Hamilton. Dua seba tolu point di ba FM. Tauranga. Dua seba tolu point di walu. Rotorua, dua seba tolu point di siwa. Boleh pernah kena berkanda mai tau pun dua seba ba kena Hawks Bay dua seba tolu point di siwa. Taranaki dua seba tolu point di siwa talenga. Saya ni mulai tadi na berkanda mai na Manawatu dua seba tolu point di ba. Na Koroturanga dua seba tolu point di bitu. Na Kornilada dua seba Wa point in dua. Nawe kanda may narake New Zealand. Dunedin, dua seba tolu point di walu. Ke Invercargill, dua seba tolu point di ono. Pekim ni talaga nawe kanda. And iwakalandin, dua seba rua point di rua. Sekarang ni mulia tabi, kim ni nasema tiko may na live stream. And na pmn.co.nz, nimbula binaka.
1: Tentang kawaka oti iyo ni mata bina kemai eh sebe nabitu enak jono miniti na wuni of church choir serbuana nanda turanga

0: in Fiji.
1: Afa Ali is buna totoka na seroya buna na isa lane buna nita kani do maruta kana vitina ni bimbuni my bundo wetlands in Brisbane and I kavi nikua sabwe rusa bulkatul na miniti me walu na kaloko and the tobole me na rongoda na tutukuningito na ngono sermantangango wo so suti kuna turangango wana luvena dorvo ilia satora etikongo koena songuni songo ni tutangata ena korturanga e Wellington mulvena ka jinja ninja angona na dorvo samu vakaita bitiko koya vulitiko koena rongotae college erto vakaita bitiko na kavisanga nikua ena korturanga mai Wellington ia da marote kirtik na luvenda na non vakaita bitiko na korbulindu erbulitiko kina veira nangito ngongo lang sertiko samo na kavinikua and marota vakali bune tikutuko ngoltik mai bone e ko capital city na korturanga ene kavi ni kua iyo vinaka vakalivu na sema vinaka tingu mai ene kavi ni kua ukla na vitala na tiktaki ni kua tingu mai oli ene kavi ni kua menda na rongoza ni kaku ni ngule dhava na tini kina tini karua ena na ngauna ni rongo sertali taki mai vei kemuni ki vei kemuni ni mbula vinaka tawali talitinga mena rongo zina ando mwana na turanga ando suri tukutuku mai vei kenda na vei kabili waka rombuka kebi waka ezaka zaka na internet na koro ena kabi ndai iyo ni mbula vinaka
2: Ia ni mbule pinak tale rau ni oni I vitar tar saranga mai pati kiki rau na kabi pinak ni kua na mani talibon tale seba walu nan rau seba lima tolun dua na itukutuku kibakani vinakata me wasei se me watai sona na mitukutuku na mani talibon tale ya sendire ni text mai na lima tolun dua na numetiko na somi na numini text rosanga bulina sende se ni se mga mai na Facebook page na PMN Fiji
1: tataka iyo savandra na matini singa tingu makare kei wuni sea moni na numikeve sara tikina
2: in Fiji, Pamana, Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Nimbula, Nimbula Vinaka. Turanga mara maduru wana ngone leo. Ki kemo ni nalalayo ni ndo talitaka. Na ndo warongo may nananda ngono waru teke ngono lubi viti na bea kabi ni vakara umbuka. Yo, ndi ndai ne karusa nga wulu kabani singa ni wulu chulai. Lebu sartiko na tutuko ene. Lebu talanga na vito saki ni vio kani. Veira na dhaka tiko na taundaku ni nanda koro nda bagi tiko tikina. Rana leo stela tiko mbea kaya ni vale na kabi ni vakara umbuka. Ira talaga na sa angole eskotelandi na matataka na nandapunolo manyoviti na matataka ni silandi na tobole merneng kiriti ni oti na tini ni sibi na tini na kavini ko sa na matakla ito kumabiki ira kya na tobole mena romanda may nandamondra kaya na nangito era na pakaitabite kiriti kina en singa ni koa na madha ovidango na pakaitabite kina nangito na sotolibungo ni Commonwealth countries and avaka dirti mes Scotland my Glasgow and Singanikua ndola tiko na mbongi ndola tiko na no olie ni yonga ire tiko na pagadada ore tinga na
2: na mata bola
1: io amanga na retio ala io ore tio ala sanga wa wa channel of man there sar sar tiko no turanga go aunga ile io angar tal nda tal tv nda tal rumo sa usini ko nekina ia ya okila ni lu sar tiko no vio kanira era saravuti ko ne sing ni ko na ndala ni commonwealth games my 23rd commonwealth games my glasgow my sekotelandi io nimbula vina kana lu bi kim ni na lu bi viti oni vaka tik tik ko na tonta ko kini islandi tonta ko ki viti oni sale ki vaka tik tik ko e australia na veia tu anu anu mai america cha vani o cha ina na vivo no taleso ni sale vuli kina ni lita vaka ni sale tar kortal to ngakina ena sing ni kuai kita bagam politikani ena nanda fata fata ni pinggir vingo e kalan ni ena kavi ni ku kita nui tak talang ni nimbul bul binaka binaka binaka bagalibu binaka bagalibu na sema tik mai nekav ni kuwa au kila ni sing talang pengani ni ku se madongo mai vakana ni mtiki na na mbakin dua ni na na sa nan rasa mi kadibi na nan rumbula na turangan do mo kula do langa ser nan do vanua o George Fiji Bay Koso. Wakana numetiko to finga fepule ai nandana wasa and mada ongo bita taka tala tinga me nanana nalalanda nanana nalilai o George endona video rawasa to George Wiko sabati ki Dion Warwick my Hawaii na vita nemba ki sawoti ngai nanana nalilai o George ndu talitaka na sere talitaka nando modra na maramando ulanga serungo ni Amerika o Dion Warwick Rosota apakah mpulu serungo Dion vi nananana landa o tau fa vi koso katu ni mbao bagiti itu mei merke mendana rongo ta sermanda na nanana apakah mpulu vi nananana lilai o Dion Warwick yes aku asakan go iya tak boleh mena mena batang tiktale awak.
3: Dion, and I'm saying hello to you, and I want to meet you next time I'm in Hawaii. Aloha. Oh, wait a minute. Mahalo.
4: Got it. Auntie Taufa, look who I found.
3: Well, Miss T, it's me, Dion, and I'm saying hello to you, and I want to meet you next time I'm in Hawaii. Aloha. Oh, wait a minute. Mahalo.
1: Mahalo. Rest in peace, George.

totoka totoka pakavoti na seria andi lucy my way julia songeta pamaru te kende tikona ya kabi bina kniko bakarumbuka ne karusa bulkabani singa ni bulo chulai ronondo luru ono ngaona sa sibina walu ya na rusa bulkarua na miniti andoni tukutuku atorina ya kabini ko na nonra wa sainyo viti ndona ndua batana partnership ke New Zealand ye akaiti kuna prime minister ni weka waka matamboa se ita okay kina weboli ni viti ni ndua bata ngona partnership kasa rumai waka boi kasa ini ki mai New Zealand na mata sawa ti ndona ngo ndone waka takile kile levu na nonro sa mai wakani o viti ke New Zealand ye tukuniti kuni wasaki asi ndi toka saini na wendi ndi nati watakina nona ito kani o i Mr. Winston Peters eka ni wendi ndi nati ungo enu bukea na wei tiki na bimbi mebakana recognized seasonal employee employer kena wei voli kena wakatumbi labo iyo anda banding di netaka eh non rasa dan itu tuk tuk minna kanggo disara terus sama isain kina na sakia sin di toka bat ke Winston Peter membaleta na kenapa kuketi kuna nebeka membaletira na seasonal workers pinaka ningina nama ke mai ena diona kaloko memani diwa nanda nangwale sa rei serene ni rei tokani o Eleanor tingo mei serene mina mburu ngwati kenda mai na nona ngwale ba thaka thaka leibuli talenga na eka vivina kani kua pinaka nangwale sa sibina walwe na ruwa sangbulu kabane miniti nungu itau kuki mipa maro teke mnina eka vivina kani kua nimbula minaka

0: rolangi kei nou te solo. Se ni daua ni lo mai, ni bua rusanga ulumini ti me viwa naka loko ni mbula ni mbula vinaka. Na mwini ndoni bingara vinaka vini kua, olibia mbola tangi hiri kei one mai, tangi dhaki mbao. Iyo, vina huwali, wana sema ti kwenaka vini kua, na matawali na nanda kuita wuki, ndo usaha mbula vinaka. Sa ndende, ime uka ngandere tukun talanga o kishor, sa malo, Nui taka ni ndo mbula mbula vinaka, vina huwali mu, na sema ti kumai, na eka vini kua, au kila ni, Lewute, o lewa kai lewute nona silini, urna we kandara bagi tiki tinguna korturanga. Klangi ba, nenda biti ku beira na so ni pi.
1: Gur sarna.
0: Ayo, ayo.
1: Sarna tu. Bati nira lang wale mai na korturanga.
0: Ayo, ya sarna. Ya, moni na ngande mai. Iya, bati niki mai misan do ngande tunga ni Wellington. Sa so mandala ngono san ni ngande mai, ya. Ayo, dubu ngande mai. Nui taka ni nimbulong bulu binaka na ukei ki mami. Bulu binaka fono mai Christchurch, ngiri tinguna na turanga ni samu na we kandango. Bukan bulat tiku mai bukan talingin. Alamoni, I've got your prezi card. All right, so be looking out for it in the mail. Eh, gua turang ni tonga maten singa angga angga kue. Eh, nono nono mai bukan kita vio bela na singa vukelulu. Singa vukelulu. Ia sama isu letal gua bela entah talen alim singa bulan dola. Nak kau ni kobi kemu ni nawa rongo mai. Nak kau ni kobi ni andono maka. Nono nono mai isu lima kasal tiku kue. Kau kau ni ngandrewa. Kau kau ni kila. Ni nalim sanga bulan dola sa misu liang kau bela. Rau ni pebu ki bukan liu pun non rapon tu bontu nongon ni korni voli. Se sau ni basi ngan liu tu mbeka ngavi kem ni. Nongon ni mada ongo. Se la mada ongo ingo. Mbaleta ni nava kota tika nyo. Oli na sanga moniti. Oli na gaita uro tiko na ndona sanga nolom ni mada ongo ingo. Ya, ni bitar tar mai. Saiba walo nan rau. Saiba. Lima tolun dua. Ya, mtang avi kem ni rangon. Ki bukan ni pana kata mtang ngan nalim sanga bulan dola. Ni tira ningiri nga mai. Ni bakam bula awa rongo di bela. Ya nga. Kanga moni tu kuna. Sana biusar na edha moni. Na lo mani kate ni chingo wiki rau. Kira nangai taratiko na oli. Na vita na kaloko oli. Na ziwa eh. Taka mtanga mi bata tolong batin merna moza tila nga baka ikabina ngoni. Vita na kaloko sana taraiki na si odhi sana nanganga. Na karo ni limi sanga bulan dola sa misu liongo o bela. Na ikabini kuwa. Vinaka bukali limi. Na wali bela na lomo solitiko. Na kena ndo suli tiko ni zozovi. Na marama ni esi. Na wekanta ngon dozo baka. Lea bunga na ngono dozo zovi la bunga. Do me suli tiko kwa. Menda baka lunga tekina na luve viti. Nda maro bukali limi. Ni rao ni mendo talanga na dhau. Na maza sangu tingo. Wata ni takitale na kabini kuwa. Menda rango dana na dhau. Ma suli talanga kwa endo tal. Na limu sanga vulu na ndola. Na kabini kuwa. Ne ngole ndo na vei ndo na matamu wale. Ngandreva tu na vei. Okay. Diva Dorimanda na Salu Salu. Iyo ni bitar mai sa wa wa sar tunga ngon na uli na sin telefoni men tur num ningiri akiru sa ba kan buta tigra biokan ngon ngiti na kaloko moni sa sera bikirau mikro sa na live iyo na ro ser talita ki me biki muni ki biki muni do bul bina ka na biti na ni bi muni mai bundo wetlands of Brisbane ki kim ni kin sar no ke ki mami ni warung ting mai na vi i von noten tale so na tonda ko ki ni islandia na tonda ko ki viti na ka vi ni ko no ita ni bul bulu binaka gravity ko binaka na matavu vale na zaka zaka na vuli na lotu na gito talenga

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Wunga vuka and wanga vuka. Vuka ke no vunga. Wala ksar ni savisuta ke ona vunga and wanga vunga. Yeah. Se da ia. Eda voli?
2: Ke na baba lain. Kilane seria? Living on a jet plane.
1: Living on a jet plane. Iyo.
2: Totoka.
1: Totoka wagan.
2: Senim buasala ya?
1: Senim buasala. Yeah, senim buasala for you. Ngari. Toka ruti kiti punta ka ni tutuku ni mbose. Na baka daruti kuna singa ni mataka, baka ruwai ni kurusa ulu kalima ni singa ni bula chulai. And the Streams Community Church, Donan Rao, Queens Road, Pan Miwa. Kaya baka singa na kapakiliu ni le muri mai na bali ni lotus and na community center toka dikiban na library no Penmuir library na Pilkington Road eh oya ke moni na ngoli toka ni baka totolom bol ni tulu ka loko sana kiri menda baka le fomu da bola yava me ngai bana ka loko sanda sana teku ku kina na mbose iyo oya ni mata ka sarnga sa kiri moni ngai bitu ku tukun takayani ngona visureti na mbose ni Auckland Fijian community ni mata ka sanda ba bimbra teku virtu na leoni Matambose like ni tauki ki with the Aotearoa Trust and Visuriti member leta na bose na singa ni mataka. Sa kire vi ke muni na toro tiko na tingo marati ko ni tukutuku ni bose ngo, sota. Ke bakai tiko na nomi ni pakata taro sa kire muni ngi vitar tar ke ni tal tal vi di turanga i view and na nambun telewoni ngo saibar wandua rua walu ono vitu va vitu tolu. Saibaruan dua, roa walu ono, bitu wa bitu tolu, sebi tala-tala atu langi, en nampen telepon biko yaki, saibaruan dua, saibar lima roa saibar, tolu diwa saibar. Saibaruan dua, saibar lima roa saibar, tolu diwa saibar. Ah, ya? Kepo kau ni ngendreva moni na tarungi rau and vita reso eh membaleta na bose ni mataka na longe biti women soli baka baka rau expo baka rumbu kasar nga minggo na ikutul sa ngabul kandun ni singa ni bulo chulai gua na baka idoriti ko na utara community hall number sa ngabulu Newbury Street utara ono na kaloka ni akavi ono dono na tiku kina na vikinda waki kina sa kadhibi saranga and ano ni baka idoriti dan lutu lega lekan dona kena masu la kira na songoni soli sakati bisarnga na nomoni korro ya sena londa korro eh io korni vasu korni vakawati vikimni na turangan maramu dhuru wana wane leo kikimni alalai ni asana waka turangan lume viti ni visuriti ni waka leo levu waka levu eh mendatiko ni waka leo levu nalengarawa na songo ngo na songo ni nondo soli me rao vina kakina na nondro me ingarawi na wekanda marama na tinanda na bunda rangoli ting maibunua na wulo sarangango kotopo kotopo sarangango ni yang bakinggo orang oleh mereka ngander mai sarsara weekend na raid na non rata kata ni lingan dan ave bolia sana tiga talang na ngona moni na gay bolia kina eh solitu na ngona moni na boli boli kina iyo orang boli boli setor satu tu tu mau koe kiri buso tu ting mai mereka ni tiga koe na tu tengah tu secondary poly festival mereka tu ting mai Wellington na kavini kuwa mereka itabi tikina uluvian osamu na boli ujin jeninja kena kemdo na leoni laulawa na isamu may na Rongotai College erto baka itabisar tinga enay kavi ni kuwa ni mbula binaka
2: iyo ni mainda lebih ni tuku tuku ntar ngota tuku na klam mebiti membalat na wani mati nganga eh iyo madam kon ntar ngota tuku ngana kena na mea mai na far north o moko tepania ni sandona kana na kena boli teki tiku na na vape se na paipo ni mes ngona ice mera klam mera tingu kina na ngona ngoe iyo ndona wani mati nganga ngoe kwa batang biti kwa na class A eh tuku ni ke ni sabul tek saratik nga na na na base to amay na fanos na na wani matangang ko na mes na base to na dairies kina biya sa inisulandi
1: may wulta kimbuta ko orto wulta
2: ka iyo
1: wale ne sarto ripote te kisam tangan ke
2: ruangan antola
1: saida saida tiko
2: ko e bakarita kini do vir na bonua me na fano at lebon do ndo kina kina bakanga tekna methi ni sulandi e va un giti ti kino te pania me la ki si ko bisar mandanga na na vesto e rabolita ki ti kina na peipongo yongo e kasar tritik ngana leo ni palimendi ni Northland o Grant McCallum ni lengango e usar tik ngama ni lawa e seng ni bako ko taki si ni mbiu na enforcement wana wanongo yasa ndare te mandanga na tapi kan dar ngoda tiko e membeli tirana sabul tik barara baya sa
1: bandung bulsa
2: bandung bulsa
1: iya oi ranga na lingan di lao enas ngai don doni veir merasa nangga ikilana non rezala ke bakar bulto di ulta kebutuh ke tipu na wini mate ngang ngur
2: bikin telangan itu tumbu menta nganggaru ni tiko e ke sabul tik tiko bango menta nganggaru ni nata bara politik na lubi anta bi ko dara la kona
1: sto so le baka sam ta kasar mayo le na nomuni tik na tinggur na tumbu tumbu e nan sar na ngol na sto na lubi anta me sang ndo tik tu lu vite ko butu na sandi school e Calvary Temple ni kru sandi school bote ke George Fiji vi ko so sam ndo tik butu na ko na buli bola tambu sang ga ita ko mi gor na baka si si ka tumbu le ka men dara ya ndanga re di ko e me kere 5 cents e 2 cents na da ko o be buri mi wise block ko ngila ka me sandi school ice block tongan do sikin na sakan na tabako na tulo ko garo ni kem do risko na lotu
2: iya no kono ya
1: isra ko na ya
2: dokter 5 cents 10 cents iya yo tele mentang ano ngan ngan to sikin tumbu tak tumik na ngan do 10 cents 20 cents le boli lollipop na
1: sto iya iya mangi o sikin la sa va to bin da kana lollipop tabako sen ko na lolli tabako me o sare te ti man ko me sa da ti mi bango me bakati na bakata kar kar ni tabako ko me mesang gay pamata TikTok berenang ngoni gerang kasih mai sarabi akan tabako
2: yang ko sa bang tek serangan na
1: anggori
2: geruangan antola
1: isa iya iya mera rumbi lagi binak ko no token is to me birna linga ni lawa
2: meta kanggaro ni ngake tane itum tu
1: iyo kanggaro ni anda ke bukan sa amboi de tiko isa na school inform ko sin do boy tu bango iyo to na kasa ba kaisa ndo tanin ti kuna kenin boy iyo da kanga ba binak na bitar terongi iyo takna kita terong siang asar nanti kun misan dah kuku roti minta bawa mata ulta kaveira naka ereni tak kawa ina non rawa kasama na non ramon non rumbula serenga iya wiki mini nel wiki mami say no to drugs yeah si minta dia buat ini kawalu na miniti tuku tuku tak mai serne oli so
2: dekai nana mak itu kemana pemani tuan dekai rong itu tuku maybe Eleanor
1: yeah
2: na valo review no na la cole iuli dona digital journalism come virto saranga na Google
1: ya na kwa kale wenda sananga rongo tal no buta kata kata mai serne ena kavi ni kwa au te amenda ngai tobole merta banda tira na ti kongo mai Glasgow ke buka sertu kuna isa ni ro ngengir tal mai reza na bunongo rio Glasgow eda na tala ngapo Glasgow eh iya ni andro mo takalanda ni vidi ni treni ni bako ko yango kani production vuho ni wine drandra ha Amen dapat kamu rotiki dan naik kami kuah. Sebenarnya diwan itu ni kediwan nama ni ti ni bulan ni bulan binaka ni mata binaka mai.

0: Fiji.
1: Dividend, the kuna bota ruato, so my nandi. Yes, I've been mamando naziwa nakaloko, nimbula, nimbula vinaka, livsartiko na tutuku ningito, yana sotsota, nimataka, nana finala, ni timi ni marama, ni South Wales, Waratahs, kirtona, timi nindrua marama, na finala, dona kaloko, 4-hour stadium, Govan Park, Emba. Ya, avokai dhuruti ni mataka, avokata lakina na uenda sa kilali vutu wezi odia sanganga na FIFA World Cup. Na wale vu sipani, na wale vu na mainganga, leveta ratu leveta na timi ni Spain na mbilo e na Singapore ni tisange utingango, Nio, ya na one New Zealand the one New Zealand Warriors ratu na ngito tiku na singa ni mataka, ma they will play the Canterbury Bankstown Bulldogs. Nima taka saranga and vima mani lima na kaloko Acor Stadium. Acor Stadium is serene. Angga ingga ina sarang itu rao ela no ngeng mai oli iyo atu ro oli iyo ya ya baka talanga ki nang gona bulu seru kosita Black Ferns ke Wallaroos and a Go Media Stadium ngango ya Kalandi baka ro wani krusa bulu karun sing ni bulu kosita eran dron tikini sing sarna rao ninda tongka ta konan tebol ni bula eran na ngi en teku tik ning gitu ni sibina lima na tolu na kaloko ni bosota sibina tolu en lima na miniti Isa, sabi sa uta kitingo na ngaw na. Sibi na tolu, hena lima na miniti na ikarusang vulkaro ni singa ni vulo ako si Daron na sa tiki na timi ni Black Ferns, kina timi ni Wallaroos, Nya, okila ni sanda na nanam kita tinga na nurto utuwa ni South Africa na timi ni All Blacks, ka avaka bimbi, be ira na nonda leo ni timi ratingo may Glasgow, na kia na li Marutaki, na ngito live na sotsota ni Commonwealth Nations ni Commonwealth Games ni ambakingo totoko bukuti sendari ditiko na kendri tamba na nanonda Tony Wala iyo na vi matanggalingito era na lingito taka era na visisi wikina and the sabag ni nubi naka tu vi hira ni na rao vinaka na vi ka era ngolewa Glasgow kami na merawa na wakar rongoi viti na they them boy tik non routine ni non tuno lo manio viti na ve metallic de sara er na rawata mai na sotsota ni Commonwealth Games go in Glasgow na von ni vina ka vikim ni ke de sara na don gito re vina ka na numi sa tayam be en singa na noa na ke na ndala vatiko o King Charles en singa na noa mai Glasgow do sambulo vina ka nimbulo vina ka vio kani ni sema vina ka tumene ka ni kuwa Pudo Meke Phillips, Nimbula Vinaka, or Tuachone Soko, Vakatalaki, the Lualala Harry, the Lama Bimbi, Arto Rolo Nanumi Kim, the Tikunavio Kaningo, or Saman over the Kayava, Nitakan in Rumbulmulaka Sa, Kaya, the Nakavniko, Nawa Livuna, Samatikumai, in another Prokaram Lubiviti, and Kavi, Nikuando, Mandanato Serna Kandato, Aya, Sisini La Kemba, Langatatiko, Suliasi Ului La Kemba and the Sana Rongo the Sarmandani Mateni Seremer to Sanar Votem the Kinavio Kanisa the Wittiroya Ayathandra to Away PM in Fiji Pamanaviti

0: EG. Ka, toto ka pakawati na si Rhea Cookie. And another to Sir Rawain Dembalo. Klar to lang ata na Black Rose. O klar, toto ka talaga ako na Norto version no, o Cookie. Ayo, nda toto ka sarang ano na pamadalo.
1: Eleanor.
0: Eh, may balita ng unang na AI. Siya tapay ko na nung mo, may balita na AI. Waka nga ito na ko, eh, binaka na AI.
1: Okay, ni ka kena nga tik na kena vina ka kena dai. Iyo. Iyo ibukai, me ibukati ko ni ko assistant.
0: Iyo.
1: Iyo. Already tik manta kana kena asaya domingo na e ave kena mena AI. Ibukai baro rota ka so na nonta ka da. Baro rota ka. So na nonta ka da ka iyo.
0: Bata manta nga ngono nonta to news eh. Sa rinimbyo nga bando na EPA na AI.
1: Kwa
0: sa na translate tak sa rwabiki. Sa bando tak sa rwabiki.
1: Iyo. Menta to nang garo na nga, eso na kena grama e dhala.
0: Iyo.
1: Eso na spelling ni vosa e dhala. Iyo. Kwa sa nga meto na dong garo ni kina blato na AI. Oko e misini sen tamata. O kamanda, iyo. Dina ni sandor na vivo keli buida kabaya. Iyo. Kenda sanga itiga ni na human influence and human input. Menta nga ibitan, ye. Iya san sindo nga isipin na bulbul ni kalu.
0: Kori.
1: Iya san nga nindo na iya.
0: Ito na ya mamata lo wili kiting nga membelata na artificial intelligence. Ito nga wango wali tiko nga ngo. Ero baka madala tak na iliu ke iburubura. Na sainisi ke ir na kenan daw ena computer na ka erao ni dakawa yung doon na programo ni computer. Baka to kayo na artificial intelligence eh. Era kaya ni yanga. Era talaga ni Viva Klingkai. Yun ano nung tapaka yung atak sa rungay?
1: Koy.
0: Yan yung koy, live na kairo ni takaba na AI. Baka min nakatak talaga na nung tambula. Baka tanggol nito nito ko ilan mo na itukutuko eh. Enang una patanggol, era talaga ni Paklingkai na nung tangkumaki.
1: Iya.
0: Eso mo nga, bito pa ang kone ta, masano ni kota kede mo ko na itukutuko yung baliti ko.
1: Kimo itukutuko lang.
0: Goy.
1: Eso, na kimo itukutuko era kila eh. Eko ni wunta ka to.
0: Iyo, tinibango, enang una patanggori, era ni Paklingkai na nung tangkumaki.
1: Iya.
0: Era talaga ni kota lewi na nung tandondono. Kila yung nakianta itukutuko. Yan dana siya nga talaga ni nuitak na wilitak ibaka iso na ba matalabaya eh. Ko, iyo. Iyo, menta rito nga nasa na binaka.
1: Iyo, koy.
0: May pakatak ito nukuan itukutuku na kaya na kautamay. Kanta nga nagay ba?
1: Batulawaki
0: na menta nga ito ko, hindi na chung na itukutuku nga.
1: Hindi na sara. Iyo.
0: Menta bangkang kami kakuni.
1: Koy, hindi na sara nga
0: ngayon. Lati sora vulnerable. Tu ni sulung kami bangun itu tu sarapa madal tak. Pambimbi ni ka lagu tu minggu pada mata bola pada Facebook. Iku kena nak tu boleh itu pun kaya.
1: Gori. Sangai nanti tu kuna. Okay. Nampi mandira. Nampi mandira angkaru. Nasang ni kah kita ngau ni willy kene bola mata. Enamon liva. Endina. Eh. Ni fakat terong. Ninta nampi pakai malu. Ni kah kau terang ni klik tu tolo like share nak kah kita bangun. Ninta nampi pakai malu. Ni fakat terong. Endina nampi kang go se. Embiu ngamengo embulia mayo. Ainda na talanongo may may rawa ito kina na Londa. Iyo.
0: Yari ni batiti talanga kina na itukutukulasu eh.
1: Iyo, itukutukulasu. Kusa sarapang atakatungo na kina kenre tampasongo biwisa nango misanggit ko nito ongo kongo hathala tumikya.
0: Iyo.
1: Iyada ka ba yao kung nakita tiko may warong rongo datak na edamu enare ni bitamin na matamu makumay na kima itambay na tanapunua ni sarapang itamate itakatungo eh. Iyo. Andara rede tiko andara sarapa tiko andara rongo datiko ibunga sar tuk-tuk bawa ya so sara lewai sartiko so sara bius talitik kina na kira bago itik na tuk-tuk laso membalet in total na wakana iyo sebenarnya tini na walo na miniti
0: sango na itiko ni
1: rong ser talitaki
0: may wike muni
1: ki wike muni wadam tu sabi so tala may wike miau ki wike miau iya sao isa au na numi ba sara matike nini mami tata mere wanga nang kasi wame wangan sani ni okua tiki muna na phrase ngo eh may wike muni ki wike muni iya oya wonga nindela indokindoki molikola meron na

0: Totoka Paradise Roots, KVG, Sere Kaboro. Sako to mena ngaona ni sa 17 e na rua sanga vulu ka 5 na miniti. Ni mbule bina katala ni sengi isi mamai. Sere ngoo ni nanumi taliti ngakina. Beke mni na wekanda. Teko mu mei fangare mei ato sarana mbato I Okalandi. I Nisilandi. Na wekanda ndo talitaka na sema tiku maina bimbo ni warombuka. Ni nanumi taliti ngana sere tarawango. Ndo na turanga ni tamai chapo. Ndo mbule binaka. Ndo watai taliti ngana sere tarawango.
1: Naka. Kaya muna kita nga nando talita ka na itapis serenggo nuku bulu-bulu may belia Osman serenggo me nomoni. PMNVG Pamana.
0: Witi.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Le Osborne nuku vula vula. Ni vo e rosa ka walu na mini time tini kandona ka loko ni mbula binaka na wali vuna na mini sama binaka ting mai na ka vini ko ngole sarti manda na itavi na vibu tai taravongo East Oaks Valley mbula binaka nai na karuwa muni osa wote ke muni tiko na sarti taravongo East Oaks Valley Long Heart Care totalanga na matupala na Doughty e puri roa ando sa mbula binaka na vina nume visa ke yava ena e ka vini kua ena serengo o kila na uro ngande talanga meo na nume ke mni ke na i nau oli aia
2: binaka binaka
1: aia benga kondumoni zangi nindelea tova menomuni ke tisara vio kani

0: tokan dina na sero ya. Ay, sandin diyong gero ngo, da sandan kan ko pa nanumito kay Jay Dagoli. Au rey dan na kororu ko. Ay, ang ngayon ba, tukuni may, langati may, da buti may, na ya da, ni kororu ko, sa labilinga, ombuy Jay da. Ay, isa, binaka, binaka, mga libo. Ni bula, di bula, binaka, sa wero, sa bulu kanto na miniti, biti ni kandu na kaloko. Ni warong ting may, in the PMN Fiji, pa mana viti, na ngawin ni rong sertalita, ki may bikimu ni, Ayo, ndro mbulo binaka. Ano mbulo nako, Moses talaga, tamay Rusi, kitinay Rusi, baka talaga kinabay Rusi, sa mbulo binaka, bunidi, talaga kinom ni Matabubale, Emanu Rewa.
1: Matabubale na lala ng barabi, mbulo binaka, Andreanga, kay Itali, ndro nanumital tinga na ser, taramanggo.
0: Hindi na, kandi na to doko. Iya, sanda rin sa ramandang go, kinlanggay ser, lep sa to nangunan ni Rungo ser, klanilip talaga sa rwa, kututututing may, and I kami ni Kua, binaka pagalib, binaka pagalib, nando vito ko ni binaka may, and we are kami ni Vakarang Buka, ngunan, nanda ngunan, nanulubi viti, eh? And nanda, sarin to dila, nanda steseni. Iya, ya, main tulu, baru buka kisah nanda tu, main tulu, ini tini karuna kaloko, Paradise Roots,
1: Pekemunyi nangalili, gua dah sering gua minum ni.
0: Tambah nangalili.

0: Aotearoa e sangata me dhede rinduandua ina mbutura rani kakamburaki na veitu mtuku e kamburaki kina. Kebu kako baka mbote ni mai lutu li bata nindigende neka bingarabi kako ngandrebo mkundru baka kwa na rao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network ana namba nitalivuoni sangani saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina katu nimeli liwa liwa complaint@pmn.co.nz se walu walu kabako tu mai kina katu nimeli viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua eo kalandi e rao ni kwa vitar tarbondo dulu kiri Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba Tolu Ono Ono Viwa Dio Ono Sisi Koba Nondo Ta Website bsa.govt.nz Nwe Kundru Kethe Bakongo Menendo Bakethe Ringai and Loma Ni Rusa Mbuna Singa Meninga Una Abagadur Kina Nubingarabi Se Prokramu Ni Kathi Kathibaki Kakundru Bakitiko
1: Bola Aotearoa Tukutuku Marotaki Salutu Na Mbaki Nindi Kevini Wawa Ni National Bell Screening Program Maina Ono Sangabulu Ina Liu Sangabulu Kawalu Senga ningandrevi moda kava indona ka na ngono oya dawa kini na mbaki limisanga bulu kawalu se limisanga bulu kadiwa ena wako yani indona ya yani ndi kebini wawa waka nui nui binaka ni no musing ni sudu uosim sara ni na wako tiko ngayani ena veirua na mbaki mea dawa niosa ya mbaki vitu sanga bulu kalima na ndi kebini wawa e rawani kuneta tolo na kensa ka rawani mana na kena ngarabi e senga ni saumi totolo ngai rawa rawa Nandi Kevin ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi Kevin, the cover sara.
2: Ia rangaona sabo e vitu na miniti me tini kandona kaloko. Bakritiko na webatai na kere sere na mbomi binaka nikua na banita limonitale saiba wala na rao, saiba lima tolu nduna, dua. Wiki mdou na oklan rakim batabatatiko. Ngono mbeka ni wan reawa wikim do mai kapiti
3: mai Wellington
2: bule binaka sa kei tomu serengo monro nanumi tiko kina binaka wale buna semu tiko mai nabi mbogni warombuka
3: iyadha kivaka sa kandresu nangabu ni mbengu kerker tali Tali sanga, bako tatole, nda talakabo, eh? Iya. Nimbula binakan. Rakingo mbunga.
2: Ropate, binakabali, buniseringo, nino nungtaltik nga kina.

0: Tengo ni na iar bale kachiba kandua featuring DJ
1: Bill.
0: DJ Bill. Sa live na remix na ngunan ko.
1: Live talaga na DJ.
0: Live talaga na AI. Iyan ang sa sim na diwa na sim na tinikan dua na diwa na miniti sa toso tol sarati ko na ngunan sa Totol sa nga nambog ni kuwa. Iyo, pakuriti ko na...
1: Saan ito siya makarta na wikanta ito ni Rotuma?
0: Iyo, sa Navarro?
1: Iyo.
0: Viti kay Rotuma?
1: Viti kay Rotuma.
0: May ato pa sara na wano?
1: Iyo. May ato pa ni Kocho Tali na MV Iloilo Bato, Ivo na Malamu. Isang kipang ko na embak sa uti, sa alo isa uti may Viti. Embak iro sa uti. Iyo. Iyo. O da ito lang embak, Viti wan sa waro tong goli?
0: Iyo, di ba? Me numuni na kemi na sosyang ko na tiko nambong ni kuwa kemi na takwak tiko yan rambongi si Henry tiko pa kaya ngoni sala serang ko ni na numi kaya di tiko kina
1: tungtung ng sa turo may nakurto nga si mandu tiko na boy boy eh nubaka Henry na kina tali kina tali
0: isa
1: nubaka rara matanim buka
0: iyo
1: ayo Ya, vaka kunyo, balyo sali buki buki ng sali ulumbale. E bakarar no boy boy mirani tozi rawa, labdalin do zakina. Oche nga yasa, bisar ni tozi nando kundali nga mo sa tiku sarna. Isa, bode na numi na gumbumbu sara.
0: Isa.
1: Nando talimbe. At sa ngayon, tukundi pa yung mandang dambi magulina, gay zizi chinga bango, zizi bango chinga lukini. Nakana yado, eh? Nakana yado. 51's Diva.

0: Timi Fiji pamana viti ni bula ni bula minak sabwe tini kawalu na mini timi tini karua na kaloko foyeksia tapen nina wekangu Alfie
1: Lili foyeksia nai maori ni maino ai maori anti Oli
0: iya sandende na wekangu iya
1: sandende na
0: iya
1: sandende yuk sasimber ni katak na ni mami
0: na sember mai sember chiko na rutu mon language week
1: sa ocho na rutu mon language week sa bula kango na Fijian language week sember mandanga ni willy willy no no kengo
0: nanda to tukuna tiko language week vanu watu language week sa tiko sana sika tambungo
1: tiko sana sika tambungo yo
0: tisa ni mbula pina kana ke kito ni vanu watu
1: na ni vanu watu ni
0: vanu watu ni yo halo olketa
1: halo olketa
0: iya da ngai metu na gaim buli da ngana kena unduro tolu kena ambada baka ni vanu
1: Iya. Aku cungko sana ke buli, demo babuli tu bayar tu nerutu mana
0: gori kuah. Oh gori kuah, kuah serangan gori.
2: Papa rau rau.
0: Do iyo reda, va rutu ma serda ba, ni rutu ma ni nanu ma, era ni wada imbe balat santo nak kan lebih ni wada imbe tak cungko ni kuah. Iya.
1: Lebih ni ni wada imbe cikok. Kia aniasa.
0: Iya.
1: Sana naser ngok kia aniasa.
0: Iya. Go. Nada berkin balbal.
1: Kia na kia ni aniasa ngok na. Sere da vuti embalete na ona esol kino rutu magar di Britania.
0: Santina. Esa. Right, na da vana balbal ni kia.
1: Kia me baka na the morning rays, morning the morning rays.
0: Onde vakati me va? Se na onde, eh? Io asa
1: Asa na dilani singa.
0: Dilani singa. Rai thili bida na kasandaru buli dana kapni koli. Kia ne asa. Na asa na dilani singa. Ne na dha, sena na, kia morning rays. Ya. Gori. Ya, na vi matakanda anda chungo sabo kanda sinda rita chinga na morning rays, na rita chinga na morning fog.
1: Na morning fog, kia na morning cloud,
0: Okay, go endo na ser ni baka daimbe.
1: Baka daimbe go.
0: Right, nakservali go.
1: Dokai ngawir na rotuma. Moriefu ninduri, nduri mai.
0: Moriefu. Ibadab na fara, nakembalbal na fara na meke.
1: Saya nga na fara na kerei.
0: Kerei. Ina moriefu.
1: Moriefu.
0: Moriefu nduri mai.
1: Nduri mai.
0: Na uli konanrenre moriefu. Ya, roti kemuni.
2: Bale toko yan. Ya tu no cuando ando en la cena gym, ali pa ko yang dari ko yang asa pa isulit ko na la cena gym.
0: Sabi da na nomni steps, sabi da un dolo.
1: San ke yang ko na tolo na un dolo.
0: Right.
1: Se bocho kay bitu na un dolo.
0: Sa bocho kay bitu na ro na mini tingoni.
2: Memoria fusar.
0: Memoria fusar, ro memoria fu vate ke ol.
1: Memoria fu mendo ezim.
0: Tiro warna kan cikgu nama ikan tu ni rutu mah. Mebosan dia Elfi. Sam. Ya mana tu tu. Ya borang bentar lagi ni nombor steps. Ini turun dulu. Ini turun dulu steps. Ini menurut na far. Kerei. Moria fui oli. Ya kusarta bentar lagi rende. Ya. Kuno vibes. Kian asa. Moria fu. Moria e mauri. Iyo. Iyo. Tapen. Lele sarang moria fu. Tolong.
1: Berapa moria fu?
0: Ay, Oli, Nduri, PMN Fiji, Pamana.

wa zakazaka zoka na ndambea ni voe ziu na miniti metini karuna kaloko ni kakuni ngulezawa pama na rotuma ke alfi atalifo prasad wakatana kino chochi vai maina tini karuna mbongi levu ni kua ina rona kaloko na mataka ni mataka kiro sami waka muaze ke oli wa kiro wabini vinaka taka waka levu na numni vito kuni vinaka mai ene kavi ni kua maro isaka na vuvale Mosese ke na nomuni na nomu na we kamuni na we kanda to e Auckland Street tukuna kwa ni tiku talaga na Auckland Street we no sorry sandina iyo salom talo tinga mayo Mosese we Alfie gina numero to tiku na sere e na kavini kuwa sa to saka na nomuni ndui buwale me adhaw na kavini vakarumbu kamingo ni vakadengu vinaka

0: This is PM in Rotuma.
1: Michelin late in at to a tiny similar lang ne avle late is menete on vehe twilite a ren rong hulmalium ne chulai e from rong hulmaonta osnwa ea e maori talo falava maori kiora na malo ele talo fanisa mbola vinaka fakalofala yatu malo ni halo ologeta halo oloketa tina koto katoa sitine osu tu atakwane poma tiengi siem si os ngaru e pamana rutuma e lalang ne micherenti ne si os ne e ututu ne renti pungti is ne micherenti is se os fati is os singti is coconut e tiktok tani ia yo kota kamatan on te rente e lalang ne micherenti micherenti le se e tapima kat mau ekra se hente Helen Katafono vola vola Faith Harieta masitene os tu atokane tiengi siem e os Facebook live micherenti le Filim tarako ki mutus ta e renti ta e hoisoko kingam ilalang ni miche renti la pola isla la os koinang tutu atakola ina ni utus ta e hoisoko kingam kat mau ekra os hinsi siang ni te e tiktok ta le babs ne boops hope coconut slasher kele tao na pedro ma dj groots miche renti leti aus tapema kat mau ekra aus ni te e comments mitrelati aus tapima kasi so singte taurian 6 times 7 rakek ma fengo kan rong rong ti ngasava tef se 6 times 7 maso singta fiorta sir e osa ine tiranti ine rak ma sir e os ine lang ne tiranti i se kip Ke pui kai kotala hoiso ki ang mumua me lang ni micharenti ni tiang se mumua se os ngarue la pose ma la tiang se e PMN Rotuma e iHeart Radio ni FM station 102.2 FM ni la kele os Facebook Live TikTok tapima ni el pola la tapima se www.pmn.co.nz Ki pui kai emo ai ho kingit iniatali ni la sokon terena asu ila lang ni tiranti i Nilalang ni ngasaw te, finglima ta e email se pmnrotuma@pmn.co.nz Nila pola hit se nampane telephone ta oval o liom fol ta. Kamata nas ngarue is inyani osang fakrutuma, osang fakhanua, kamata nas ngarue lang ni micherente isis la uo kasi fafak longi e reko on hanisit si os Maori ta ispo mahilium si os ngarue lang ni micherente, ne? Ma isla kamaten os roitu mata is yosi os hayo kingit ni lium e tiktok ta si os hensi siyang tutunikil e os TikTok heite tore ka ha isla haula ro i tengangate chihova e oit meo hanisi te lang ni micherente isko fa amis hauhoi exte la uowo oke e uowo oke o hanisi ma amis lanua nua ia se e koe fa e reko e oit ontine oitu sau ontine sau e ne mauri man kamatanga helium si tironte i kala heli seav si is ngata ang ni tore far koe fa la la tenga seama amis te tamis ngarue on kamatanga se na o finga la eo tamis faith feinga matumis ngaru e lalang ni micherente is la o okia kala akulur okia maki kia asne uli sauta chisu karisto te isa tamis roitu o tamis farte yankita astu asi siet mani uli sauta chisu karisto o tamis ngangacha kahili la tamis ha mauriang esia amen isla lase tamakit isla hoi mate isa foise Mumola isla lasa smakta lala ni os ngaru ila lang ni micherente isma os ti fakanisit se liet ni inya ni ai eklamo os feang is fuanga ne rakek se is e ngasava tuf se fingalile mata e kipuika e te Facebook ta share the live hoi vei ngan ngaru ita makota e foim feang is fuang ni ngasava tufse si aus ni te tiktok ta o kopla fula mak o kopla surum se live ni tiktok te te fula mak makota e nam se comments feang is fuang ta ne noka kadraira ta makatri e os TikTok ta makat is price ro o asta kal sur ekra la pote fakanis. Is la hoifingang ma os hun te is os sing te is moi reveal soni yo muekte os Wow's Kids Fiji ma ve mata is la hoifingang si tike te is ne ngo ahela is la hoifingang si os o is os ne ma muslelia si os ne muslelia ne ve hek ve iris parents responsibility. Where does it start and where does it end? Kaoni isla hili si osa au ni hoi fenganga ta isla. Yusi, ka ngoma to rong rong e his ngwa hela fiang ek e TikTok ta ni o fuim e TikTok ta e lalang ni ngasave te kota vesi. Ka ngopa ini atape ma ene ma oi te is ngokat minti hili ra e teke he te isla ngola po e love at first sight, ne? Ka kipui ka emo rong rong te hanapa te love at first sight, fingli ma te eterse, a eserala se tautut kata ela rakokim se omis ela pola hie se nabane telefon ta oval o liom ful ta, ne ela rakokim e Facebook live ni os TikTok ta ngopa afoi, e rong rong ni love at first sight. O hoi o fang mo muet ne a yo sok tapen ta ang la la nos ngaru lang ni michrente ka is mas mak fo o het la chau e os ngaru la chau se is la e lang ne michrente se la se ta utut ki pu ka yom ka fingli mata fe se ta ip ta ma ip ti pa o heta ka fe se mata yom exe ka ai okif a elfi se chi o ka ka ta se ninga ka ta ka ai okif a elfi ma ka ngarang ne pmn rotu ma ka makete sai okif os hinte siang ni noha ni tei TikTok te tapima e next delicious Yankee Zulu Maliha Jen Gardenia Kemzi Eni ma Moskoi osi os hanua siva morie fu.

0: Noi Mori. Is from Rong Lele. On my four and famur ni pole is veyang in National Bowel Screening Program tukpe e fo onum pul se fo limon pul ma vol. E katanwar la sok tetit. E avet ni ele fo limon pul ma vol ni fo limon pul ma siav. E tala pota o te hoang het ni hei siu te ni la sok wa satyur tit ni mou se finai. Ta katanwa tungira. Katili li hoakit e la pota o te hoang het ni katanwa tungira e tit ni fo roi hile se avet ni ele fo hi fo ngul ma liom. Satyur tit ni mou se finai la pola au ma rea miche kansa. E avet ni la pola au pot la lilea. Yo katanwa tungira yo a sok avapion ma yu pola sok miche. Satyur tit ni mo se finai pola mur a mur. E avet ni ala po o te hoang heta ting le lema sok security.
1: E la posit ma la het Ruasi Broadcast Standards Authority e ovol oo follow on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz dit ni tiende ekat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la luang ni teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is a soko.
2: For XA New Zealand on air, e hoia sawanga.
3: This is PMN Rotuma.
4: Mene te hek vehia e he roa he ta avahe as ngaru e lang ni micharen te ahela oe ka ti pao se tene o se tua ta koa. Joey Tamniko, fofai eksia e tungne o ne nane o ahe e hanapati oso ine e fese si o sente se ne te TikTok ta foi exia ngwa he no noka isla pola hoi soang ma istau la hoi soang o ste mamfua e av ne ris mauri a ti se av ne ris pa is hoi soanga e hanisi a fupu mololum ololum si o store noch pause e kan ine ne o sa ma oi tapi ma ah ma ek ahma ek a ti pause o sa lelea ni oris lelea oris pa estu tua takua ma lelea ilse makal vahi ora la haso kua oris pa isi ni la mato wa oris kauno honga tapi mani aye raven reriang nonoka pa is hoya soang ma hoya soang talapola na ka katiara la kolari iti ni av ini ta ang a he tu nga hela home se is kala sok ek os hoi fingang ti is e avetingo la hoim e fiti kasi tine osu tu atako a hela oe ka ti pausi se hen ti is asim ti is chini mua os hen se siang tu atako ane te TikTok ta os fofo yekse e fofo ni os ngarui takat mau ekra os hen se siang ni e hanap di tore e TikTok e watch party e te hanap di tore as ufa mafuita NX ma on ko Rwanda Zilicious Yankee Zulu Maliha Jen Jen Gardenia Kemzi Eni ma Moskoi ma os hinti siang ni te TikTok ta e an ihe te Babs le sising ta Zina Hope DJ Groots Pedro Puaksoi Slasha Rina Pasio tapi masih coconut masih singta upside down lotto vai vai fofo yeksia market is ahe okif tine os tu atakua fala ngacho itu la olu mek makikia omus maori se avete is la hoi poang hoi ek fuamus ma olalum.